0: Jay Kaloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Kay Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Bagong cellphone niya oh! Ang lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Kaloy DJ Kaloy sa Sunday Classics
2: Ka-Vibes
3: ,92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang lupit Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ko ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa pangatlong oras ng ating programa, Ka-Vibes. Nako, sobrang special itong tinugtog lang natin ngayon kasi ito ang isa sa mga pinaka-paborito kong kanta mula sa 1980s. Mula nung pagkabata ako, mula nung bata pa ako, palagi kong naririnig tong kantang to. At lalo na nung may time na, di ba, usa pa rin ang, usa noon ang Nokia phones. Yan ang ringtone ng cellphone na mama ko tuwing may miss call. Kaya, parang napaka-nostalgic yung kanta na yun. Kahit na, hindi pa ako pinapaanak nung na-release pa ito. Pero syempre, kung hindi nyo pa na, ano yan, ito ang kantang True ng bandang Spondo Ballet. Na-release ito noong 1983 para sa kanilang album na tawag din True. Naging number 1 hit ang kanta sa UK Singles Charts at number 4 sa US Billboard Hot 100 Charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta ni Gary Kep, ang gitarista at pangunahing songwriter ng Spandau Ballet. Ayon sa kanya, ang inspirasyon para sa True ay nanggaling sa kanyang mga kasamahan sa British singer na si Claire Grogan. Instant connection ang naramdaman niya sa kay Claire Grogan, ngunit platonic lang ang kanilang relationship. Wala talagang halong romance. Pero puno pa rin ng damdamin ang pagsusulat niya ng kanta kahit papano. Ang napapakita niyon ka vibes na ang love ay hindi lamang romantic pero platonic din. Dapat na pahalagaan natin ang iyong mga true relationships na nagbibigay talaga ng halaga sa buhay niyo. Regardless kung pamilya yan, kasintahan mo yan, o kahit yung mga kaibigan mo. Pero ka-vibes, mag-move on naman tayo sa ating next na trivia kasi interesting ang tunog nito. Classic song ito na sa dalawang magkaibang tunog pero same artist pa rin. Ito ang kantang Breaking Up Is Hard To Do ni Neil Sedaka. Unang sinulat ni Sedaka kasama si Howard Greenfield ang kanta bilang doo-wop song noong 1961. At itong original version ay naging number 1 hit sa Billboard Hot 100 charts noong 1962. At dahil sa massive success ng kanta, itong naging signature song ni Neil Sedaka. Pero noong 1975, sa kanyang comeback, sa kanyang pagbabalik sa success, sa top ng charts, binago ni Neil Sedaka ang tunog ng kanyang signature song. Pero imbis na gawing disco or fast tempo na hit, pinili niyang i-record ang Breaking Up Is Hard To Do bilang slow ballad. At dito talaga maririnig mo na yung talagang yung kahulugan talaga ng lyrics. Kasi mas nadadamdamin mo talaga pag slow ballad. At itong version na to na naging slow ballad, naging top 10 hit ito sa Billboard Hot 100 charts noong 1976 kasi nag-peak lang ito sa number 8. Nagpapakita rin ito na minsan, kahit na nasanay ka sa kung saan ka magaling, na okay lang baguhin. Paano nga ko, na kahit ako ang Mr. Trivia ng FMR, na gusto ko rin magbahagi ng trivia, hindi lang para sa kaalaman, pero gusto ko rin nakaka-relate kayo kahit papano. At hanggang dyan muna tayo ka-vibes, at baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Nakasama mo ako ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy, sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras ay 8:25 na ng umaga, ito ang Breaking Up Is Hard To Do Reimagined.
0: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
4: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Muling nang babalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ko ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-Vibes, maghinto muna tayo sa ating pagtitrivia kasi gusto kong basahin ang lahat ng mga shoutouts sa ating mga social media pages. Actually, eto, marami akong comments mula sa ating mga fans dito sa Facebook page natin na 92.3 FMR Manila. Umpisahan natin kay Giovanni Ardales, sabi niya, "Good morning po DJ Caloy. Pabati po ng lahat ng mga solid Kuya Totoy family." Mula daw sa kay Giovanni Ardales na solid Kuya Totoy counselor mula sa Batangas City. Good morning din sa iyo, DJ Kalet. Good morning din sa lahat ng mga fans ni Kuya Totoy. Abangan mamaya, marinig niya si Kuya Totoy sa kanyang programa. Pero sa ngayon, ito na muna. Ito naman mula kay Quotes Everyday. Sabi niya, "Good morning, DJ Caloy. Blessed Sunday. And to all FMR DJs and FMR Squad family, more power, 92.3 FMR Manila." Maraming salamat, Quotes Everyday. Good morning at blessed Sunday din sa iyo. Ito naman mula kay Randy Artiaga Santisas, listening. Maraming salamat. Good morning at saka happy blessed Sunday din sa iyo, Randy Artiaga Santisas. Ito naman mula kay Gerard Mishano, sabi niya, "Good morning DJ Caloy. Happy blessed Sunday at sa lahat ng buo ng FMR Squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Good morning at happy blessed Sunday sa iyo, FMR Squad at Gerard Mishano." Ito naman sa ating super fan na si William Martel, sabi niya, "Good morning ulit sa iyo DJ Caloy at sa buong FMR squad na sobrang malupit." O, diba? Yan, o. Good morning ulit sa iyo, William Martel, at sa buong FMR squad. Ito naman si Whale Ilagan, parang hindi pa siya over doon sa pagpanaw ni Bonnie Tyler. Nag-send siya ng comment, sabi niya, every now and then I fall apart. Na GIF. Na parang animation lang. Sabi ko, grabe naman, no? Pero good morning din pa rin sa iyo, Will Ilagan. Ito naman, bago to ah. Si Hackett Santos Aguinaldo, sabi niya, "Good morning po DJ Caloy. Pa-shoutout naman po kami dito mula sa Hagonay, Bulacan. Baha naman malala po. Shoutout po sa mga asawa ko. Kung maganda si Cecil at mga anak si Carl at Callie at sa nanay kong si Gina. Salamat po. Mag-ingat kayo dyan sa Hagonay, Bulacan. Meron ako mga kamag-anak na taga doon. Mag-ingat kayo dyan. At saka, hello din sa family ni Hackett Santos Aguinaldo. Good morning at happy blessed Sunday sa inyong lahat. Ito naman mula kay Mary Dulay. "Good morning DJ Caloy. Happy blessed Sunday and God bless you always." Maraming salamat. Good morning din sa iyo at happy blessed Sunday at may God bless you always, Mary Dulay. Ito naman mula kay Sari Lerma, sabi niya, "Good morning DJ Caloy. Good morning din sa lahat ng FMR squad members at FMR staff. Good morning din sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na sa kanyang crush na si DJ Sigel." Mula kay Sari Lerma, FMR squad vice president. Good morning din sa iyo, Sari Lerma, at good morning din sa lahat. Ito naman mula kay Felix Valdez, sabi niya, "Good morning po and happy blessed Sunday po sa inyo DJ Caloy at sa lahat ng FMR squad officers, members at DJs, pati na rin po sa lahat ng PRTV News correspondent, lalo na po kay Mari Ocampo." Wow! Bago yung greeting na yan, ha? Maraming salamat, Felix Valdez. Good morning po at happy blessed Sunday po sa inyong lahat. Sa iyo, Felix Valdez, at sa iyong pamilya. Ito naman mula kay Juan Miguel Gamotia. sabi daw nagpapa-request siya ng kantang Never Gonna Give You Up ni Rick Astley. Thanks, DJ Caloy. Actually, why not? Gawin natin. I-play ko pagkatapos nito. Pero ito, isa pa. Isa pang song request, ito. Sabi ni Jebby Tiong de la Cruz, song request, Init sa Magdamag ni Sharon Cuneta. Tingnan natin kung meron tayo niyan. Kung meron, sige, ipi-play ko. Pero maraming salamat sa support na Jebby Tiong de la Cruz at Juan Miguel Gamotia na nagpadala ng request nila at pagsuporta sa ating estasyon. Pero sa ngayon, ka-vibes, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR, your favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras ay 8:45 ng umaga. Ito ang Never Gonna Give You Up ni Rick Astley. Enjoy!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS DJ Caloy sa Sunday Classics.

Jay Caloy sa Sunday Classics. Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Caloy. Sunday Classics, 6 AM.

0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcacid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!
0: DJ Kaloy sa Sunday Class.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 많이 나온 것 같기도 해. 야, 요번 같은 구성부터 뭐? 땡큐.
1: DJ Caloy, sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes
2: ang lupet!
3: Ang oras sa FMR 9:01 na ng umaga. Welcome sa ating final hour ng Sunday Classics.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento. Hello?

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: DJ Kaloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR.
2: FMR
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Ang lupet!
3: Kabay!
5: ...92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ko ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa ating huling oras ng programa. Ang bilis ng oras, no? Grabe. Hindi ko akalain na lagpas ng alas 9 na ngayon kasi nga... Sobrang nag-enjoy ako sa ating mga tinugtog ngayon. Pero sana ka-vibes, na-enjoy niyo rin ang ating mga tinugtog ngayon. Pero ka-vibes, may tanong ako sa inyo. Nung bata kayo, anong tinatrabaho ng iyong mga magulang para suportahan ang iyong mga pangarap, yung pag-aral nyo, o yung mga ganun lang? Kasi gusto ko lang ibigay pugay ang isang nagtitinda ng cotton candy na si Amorlito Nepasina. Kasi nagtagumpay kasi nakatapos ang kanyang anak na si Andriana Joy ng kursong legal management sa isang prestigiosong university dito sa Metro Manila. Akalain mo na sa kanyang pagsisikap sa pagtinda ng cotton candy na talagang napaaral niya ang kanyang anak. Bukod din na from the fact na naka-score din ng scholarship ang kanyang anak, pero naano niya talaga yung dreams niya dahil sa kanyang ama. At pwede mong sabihin na hindi lang ang cotton candy ang nagpa-aral sa kanyang anak, pero ang cotton candy na binibenta ni Amorlito Nepasina ay nagpasaya din ng bata. So talagang hindi lang positive para sa kanyang pamilya, pero positive na rin para sa iba. Kasi nga, napakasarap at napakatamis ng cotton candy. At saka talagang sa ganong simpleng kasiyahan, kasiyahan ng iba na sa pamamagitan ng cotton candy, ay makulay at matamis ang pagiging kabataan natin. Pero kay Amorlito Nepasina, saludo ako sa iyo sa inyong sipag at syaga na napaaral mo ang iyong anak at nakatapos pa ng college. Sana na mapapasaya mo rin ang iba at mapasaya mo rin ang anak mo kahit na natapos na siya ng college. At yan na muna ka-vibes ang masasabi ko sa ating positive news. Kasi baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa Radyo DJ Kaloy. Mula alas 6 hanggang alas 10 na umaga dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupit. Ang oras ay 9:24 na umaga. Ito ang kantang Miss na Miss Kita ng Father and Sons.
2: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Uutang ka na naman? Ang lupet! Ang lupet!

0: Caloi sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet. Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.
0: Sunday Classics kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloi, DJ Caloi sa Sunday Classics.
2: Kavibes.
3: Kavibes. 92.3 FMR, your favorite music radio. Kavibes, ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloi. Ka-vibes, ito na ang oras na ating programa na nang magpapaalam na muna ako. Kasi, grabe, ang bilis ng oras. Akalain mo, actually, hindi nga feeling 9:43 na ng umaga. Pero, totoo nga, na 9:43 na talaga. Pero, yung totoo naman na, nag-enjoy talaga ako sa mga malalupit na trivia at magagandang tugtugan dito sa Sunday Classics. At dahil magpapaalam na ako, return over ko na sa ating kasama dito sa studio, ang ating kuya ng bayan, Kuya Totoy. Magandang umaga, Kuya Totoy.
4: Hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Yeah.
4: And syempre, magandang umaga din sa iyo, DJ Caloi.
3: Magandang umaga.
4: Talagang nagpasaya ka sa mga kabanding natin, okay, ka-vibes natin for the past 4 hours.
3: Oo nga eh. At saka it's good to be back.
4: It's good to be back.
3: Kasi wala, di ba, nawala ako ng 2 linggo, di ba?
4: Na-miss ka namin. Pero it's a good thing. Andito ka na. And syempre, ang Mr. Trivia sa radyo.
3: Mm-hmm.
4: Thank you. And syempre, abangan po ang inyong lingkod, DJ Kuya Totoy, for the program, Retro Linggo. Susunod na magmula alas 10 na 1 hanggang alas 2 mamayang hapon. Kaya yung mga ka-vice natin dyan, ako, yung mga retro songs, mapapakinggan ninyo. Siguradong enjoy na naman tayo.
3: At syempre, bago natin ako magpaalam, sabihin ko na simula bukas, may bagong tunog ang FMR. Kasi nga, tayo na ang ka-vibes. Ang ka-vibes mo sa Sound Trip. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras ay 9:44 na ng umaga. Magpapaalam naman muna ako sa inyo, ka-vibes. Makikita tayo sa susunod na linggo. Dito lang sa programang Sunday Classics. Ito ang kantang Sugat ng Puso ni RJ Jacinto. Thank you, ka-vibes. Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS DJ Caloi sa Sunday Classics.

0: DJ Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award at muli DJ Jaiho para sa

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibes sa sound trip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics, 6 AM, Tahan with Jukebox King and Queen.
3: Kahit pa magsanga ng landa,
1: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrack.
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3.

0: Lo Pet.
1: Che vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Siyempre, magandang araw po sa inyong lahat at sa masayang linggo sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Oo naman, di ba? And of course, saman kayo nakikinig sa inyong, o sa ating programa, baka sa inyong mga bahay, o di naman kaya'y bumibiyahe, o may kasamang mga kaibigan, o di naman kasama ang pamilya dahil lang Sunday, Family Day. At syempre gusto kong pasalamatan ng lahat dahil pinili po ninyong makinig kay Kuya Totoy. Ayan, at syempre sa ating programang Retro Linggo. At syempre yung mga kapais natin dyan, oras na kung saan muli nating balikan yung mga awiting hindi kumukubas, lalong-lalo na sa paglipas ng panahon. Hanggang ngayon mga ka-vibes, very much related pa rin or nakaka-relate yung mga ka-vibes natin sa mga kanta. Naging bahagi na po, minsan naging bahagi ng ating buhay. Mga kabataan natin, maaalaalang nakangiti tayong binabalikan. Di ba? Ang sarap lang sariwain, lalong-lalo na yung mga himig na hanggang ngayon ay may espesyal na lugar sa ating puso. Kaya naman, sit back and relax. Samahan po ninyo ako for the next 4 hours sa ating programa. Ihanda na yung mga kape kung kayo nagkakape. O di naman kumakain ng breakfast. Sarapan ng pagkain. Siyempre dahil kasama ninyo ang inyo mga favorite songs na retro. Ayan, retro music habang kumakain. Pampag good vibes. Ika nga malupit na good vibes. Mga ka-vibes, simulan na natin yung isa na namang makabuluhan at masayang oras sa mga musikang talagang sabi ko nga naging bahagi na yung nakaraan. Again, ito po ang yung Retro Linggo kung saan buhay na buhay pa rin ang mga klasikong awitin, mga classic songs. At syempre tara, simulan na natin ang pakikinig sa inyong mga favorite songs dito lang sa inyong favorite music station, 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. At napapakinggan din tayo mga kavibes sa buong Metro and Mega Manila. Sa mga probinsya, katulad po ng 102.3 Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 Jensen. Masayang-masaya ang ating Sunday morning dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Aras natin, 10:18.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: Lindo Pet!
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes, Ang Lupit. You are the sunshine of my life. Mula naman yan kay Stevie Wonder. Alam nyo ba, kahit gaano kahalaga ang isang taong tunay nating minamahal, may mga nagbibigay liwanag pa rin. Ayan. At init, ayan, at saya sa bawat araw. Dahil nga, syempre, mahalaga talaga yung may tunay na nagmamahal sa'yo. And hindi lang naman ito tungkol sa pag-ibig ng mga magkakasintahan or hindi lang about love. Pwede na naman to sa mga magulang, anak, o kaya magkakaibigan, o sino mang naging inspirasyon mo at lakas sa buhay. Di ba? Ay, mga ka-vice natin dyan, may mga tao talagang dumarating na nagiging dahilan kung bakit mas magaan nating kinakaharap yung mga problema sa bawat umaga. And minsan, hindi na natin kailangan talaga ng malalaking salita o yung sobrang basta simpleng salita lang para ipakita yung pagmamahal and simpleng pagsasabing ikaw ang nagbibigay liwanag sa aking buhay, sapat na yon. Kaya mga ka-vibes, ngayong Linggo, kung may mga tao kayong naging bahagi ng buhay ninyo na pwede nating sabihin sunshine o naging sunshine ng inyong buhay, nako, kailangan yung magpasalamat tayo sa kanila. I-treasure natin sila and we have to be grateful na naging parte sila ng buhay natin. And kung kasama nyo sila, nako, you have to show them din na they are the sunshine or you are the sunshine of their lives din. Alright? And of course, lahat ng mga ka-vibes natin, minsan kasi ang isang simpleng salamat o din naman kaya yung pagiging openly expressive ka sa mga salita like mahal kita. Di ba? Ay kayang magbigay ng saya na tatagal naman talaga ng habang buhay. Di ba? Kaya mga ka-vibes natin, ako, marami po tayo mga expressive songs na talagang para po sa inyo. Mga retro songs sa ating programang Retro Linggo. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupit. Aras na din, 10:47.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Chismis na naman, Ang Lupit!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with retro linggo.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibe sa Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM, Tahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa,
1: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo, ang inyong kabay.

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Yan naman ang Some People ng Fra Lippo Lippi. Alam niyo, isa sa mga awiting tumatak. Talagang tumatak sa puso ng maraming tagapakinig noong dekada 80. Yung mga kavibes natin, alam niyo ba kung paano magkakaiba ang paraan ng bawat tao sa pagharap sa buhay, lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig? Let's say for example, relasyon or hindi man na romantic relationship, pwedeng friends and or family members. Diba? May mga taong madaling magtiwala. May mga taong takot masaktan. Lahat naman tayo, diba? And meron ding pinipiling itago na lang ang tunay nilang nararamdaman, lalong-lalo na kapag alam nilang hindi naman dapat. Pero ipinapaalala ng kanta kanina na hindi man talaga pare-pareho ang ating pinagdadaanan. Kaya mahalagang matutong umunawa tayo at maging mapagpasensya sa isa't isa, diba? Some people got this experiences, or some people, you have these experiences, so iba-iba, magkakaiba tayo. And marahil, di ba? Marahil, kaya hanggang ngayon, ay marami pa rin nakaka-relate sa kanta dahil kahit ilang taon nang lumipas, hindi pa rin nagbabago ang truth about kwento ng bawat isa sa atin. Kasi lahat tayo, may sarili-sarili tayong laban, may sarili-sarili tayong kwento, and may sarili-sariling paraan ng pagmamahal, di ba? Kaya kung kayo may isang taong mahalaga na matagal na ninyong hindi nakakausap, or meron kayong you guys somehow drift away from each other, baka naman ito na yung tamang panahon para kumustahin mo sila or kumustahin mo siya. Minsan kasi yung simpleng kumusta lang or kumusta ka, sapat na para ipaalam na may pagmamasa o Okay, ulitin natin. Meron kang pagmamalasakit pa rin. Ayun. Okay. So mga kabayes, marami pa tayong mga awiting magdadala.

0: pabalik ng mga alaala ng both negative and happy moments si Ganga. Unang pag-ibig, unang achievement, unang victory sa buhay. Pero tuloy-tuloy lang yan dahil sasamanin niyo ako, diba? Sa ating programang Retro Linggo. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa inyong 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes, Ang Lupit. Aras natin, 11:45.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Uy, kachat niya. Ang Lupit!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits. From 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 AM, Tahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa,
1: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 12 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. At yan ang walang kakupas-kupas mga Ka-Vibes na Take My Breath Away ng bandang Berlin. Ayan. Alam nyo, isa yan sa mga kantang talagang tumatak sa puso ng mga Pinoy. Diba? It talks about love or deep love. Isang pagmamahal na sobrang malalim. Alright? Yung tipong sa bawat pagkikita o bawat sandaling magkasama kayo ng minamahal mo, parang nawawala ang lahat ng ingay sa paligid. Parang pili mo kayo na lang ang nag-i-exist sa buong mundo. Talaga. Alam niyo, para bang humihinto ang mundo at ang tanging mahalaga ay ang taong nasa harapan mo. Grabe naman yan. Sana makahanap ako ng ganyang klaseng pag-ibig. Pero higit pa rin mga Ka-Vibes, pinapaalala rin na, alam nyo yun, may sandali sa buhay talaga natin na hindi natin kailangang maging perpekto, di ba? Para maging espesyal. Minsan sapat na yung simpleng presensya ng isang taong mahal mo para maramdaman mong kompleto ang araw mo. Yun dapat. Siguro lahat tayo kahit minsan yung may taong nagpapabilis or may nagpabilis ng tibok ng puso mo o di naman kayo nagpangiti sa bawat isa sa inyo nang hindi man lang nila namamalayan. At kahit lumipas sa maraming taon, may mga alaalang nananatiling malino pa rin sa isip natin. Di ba kahit bata pa tayo o di naman kaya kahit nung nagbibinata, nagdadalaga, eh talagang nakatatak na, alam mo yun, yung naka-embedded na, ika nga, yung moment na yun sa puso ng bawat isa. Kaya mga Ka-Vibes, nako, pag meron ka mga ganitong miracles or ganitong mga special na moments in your life, pahalagahan mo. Ayan. Kaya habang pinagpapatuloy natin mga Ka-Vibes ang ating Retro Linggo, sana ma-enjoy ninyo yung mga songs of yesterday, yung mga retro hits natin na pinapatugtog para po sa inyo. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang, like I've said, Retro Linggo. Yep, magsama-sama tayong balikan yung mga nakaraan sa mga awiting pinapatugtog natin. And huwag kayong aalis ha, dahil tuloy-tuloy lang ang ating pakikinig. Ayan. Let's play more of your favorite retro hits dito lang sa Retro Linggo sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Ang ating oras, 12:24.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits. From 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 AM, Tahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsama ng landas.
1: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang

0: change the bag.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. At syempre, second batch ng mga pagbati natin para sa ating programang Retro Linggo. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Yep, there you go. Good afternoon, greetings from Malolos, Bulacan. Galing naman yan kay Clarence Santos Pagtalunan. Maraming salamat, Clarence, for tuning in and also for sending in your greetings. Maraming salamat. Binabati ulit natin si Felix Valdez na talaga namang laging nakatutok sa FMR. Kay Mary Dulay, syempre, kay Altesa Herrera Sinucruz. Binabati rin natin si Jessamay Aquitania. Thank you, guys. Kay Coach Everyday, Nelson Malinaw, si Emma Carlito, Carl Catujo. Hello, happy and blessed Sunday, everyone. Good afternoon, DJ Kuya Totoy. Kararating lang daw nila mag-church. Gutom na daw sila. Ang ulam nila, lechon manok. Naku! Maraming salamat sa pag-invite. Kumalapit lang ako. Pumunta na tayo dyan. Lalong-lalo na, hindi pa tayo kumakain eh. Anyways, may kasama daw na buko juice. Uy, healthy ah. More power FMR na mga ka-vibes. God bless and stay healthy from Emma Nakimus Cavite. Thank you. Lagi nakatulog sa atin si Emma Caturio. Si Ate Nelda. Kumusta naman po Ate Nelda? Good noon and happy Sunday Kuya Totoy at sa FMR family. Batiin ko na rin ng advance happy birthday bukas to my nephew, sabi niya si Roger Ventinilla, and happy listening kila Ate Jana, Tisay, Joan, Imang, kay Rose Ann, Fatima, and Gabriel. Thanks and have a nice day Kuya Totoy from Ate Nels na Manawag, Pangasinan. Maraming salamat Ate Nelda. Binabati rin natin si Romeo Arabit. Ayan, si Romeo Arabit. Happy Sunday Kuya Totoy, retro time na. And please play the song One in a Million You, sabi niya. Pakibati na rin ang tropang Black. Ay, nabasa ko na pala ito kanina. Sige na, ulitin natin. Diyan sa may Pleasant Field Subdivision, Santoltan sa Cavite, sila Joel, Kath, Jopi, Cherry, Nick, Shirley, Gia at Celia. Maraming salamat Kuya Totoy, sabi niya. Maraming salamat din sa Romeo Arabit. Binabati ulit natin si Hackett Santos Aguinaldo. Maraming salamat, nakikinig siya all the way from Hagonoy, Bulacan. Ingat-ingat kayo dyan ha. Medyo baha-baha ata sa kanila. Binabati rin natin ng happy tuning in. Sino pa ba? Si Juan Miguel Gamosha. Ayan, nagre-request siya ng song from Kylie Minogue. Actually, nakapag-play na ata tayo kanina ng Kylie Minogue. Thanks kay Juan Miguel Gamosha. And binabati rin natin si Gerard Michiano. Maraming salamat, Gerard Michiano. Good afternoon, DJ Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. At pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City, si Gerard Michiano. Tama ba, Gerard o Gerard? enlighten me. Ayan. Thank you Kuya Totoy sa pagbati sa akin at pagbasa ng greetings ko. Ingat ka lagi dyan. God bless you abundantly, sabi niya. Good afternoon DJ Kuya Totoy at sa lahat ng FMR squad members, FMR DJs, lalo na kay loves na loves daw niya si DJ Sigel. Galing naman yan kay Lerma Sari. Maraming salamat. And kain daw ng paksiw na bangus at sinangag. Ayan, yummy talaga. Maraming salamat kay Altesa Raresino Cruz. Walang sawang nakikijam at nakikinig ng malupit sa 92.3 FMR. Anyways, mga kabais natin, lalong-lalo na mga gusto magpabate. Naku, tamang-tama, ipadala ang iyong mga pagbate sa ating official Facebook page, 92.3 FMR. Yep, and also binabati natin lahat ng mga kabais sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Baguio, 102.3 sa Bacolod at 97.5 Jansan. Maraming salamat din kay Len tawag ito? Wait lang ha. Nag-message siya kanina. Len Makaraeg Solis. Ayan. Si Len Balolo Makaraeg Solis. Tama ba? Nakikinig siya sa atin all the way from Santa Barbara, Pangasinan. Maraming salamat sa Len for tuning in. And of course, like I've said, magbabalik tayo. Ito pa rin po yung kuya. Ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavais ang Lupit. Oras natin, 12:46.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. Alam niyo, yan sa, isa yan sa mga pinakamatinding heartbreak songs ng dekada 80. Against

0: lungkot at paghihinayang. Kasi tungkol ito sa isang taong naiwan matapos ang isang relasyon at patuloy na umaasang baka isang araw magbago ang isip ng taong minamahal niya. Kahit alam niya mahirap na maibalik yung dati, hindi pa rin niya maiwasang balikan yung mga alaala at itanong sa sarili kung may pag-asa pa ba. Kaya nga mga ka-vice, kapag kayo po ay nasa isang romantic relationship or kahit hindi man romantic relationship, sige, kasi yung song naman is all about heartbreak song. Kapag nasa isang romantic relationship, nasa isang, alam niyo yun, relasyon, dapat pagbutiin nyo na. Pakita nyo na yung totoong pagmamahal nyo sa tao. Kasi in the first place, nakipag-commit kayo dun eh. Di ba? You are in a relationship. Pero kapag hindi mo naman talaga mahal, then you have to make sure na makipag-iwalay ka na. Di ba? Huwag mo na lokohin yung tao. Baka kala mo yung tao lang niloloko mo. Pati yung sarili mo niloloko mo rin. Di ba? And one thing is for sure, sabi nga nila, nasa huli lagi ang pagsisisi. Kapag somebody else would love you in a way na sobrang genuine, sobrang alam niyo yun, sobrang deep, i-treasure niyo yan. Kasi that's hard to find, sabi nga nila. Kaya marahil hanggang ngayon, ganyan pa rin yung ugali ninyo pagdating sa mga babae. O din naman, yung mga kababaihan, yung talagang nanuloko ng mga kalalakihan, wala tayong magagawa kung sa huli magsisisi kayo, di ba? Ito, isang paalala lang naman. Kaya mga ka-vibes natin, isang relasyon, isang pagkakataon, isang panahong masaya ang lahat, kailangang magmahal din ng tapat. Kasi sabi nga nila, kasabay ng mga alaala ay yung mga unti-unting pagtanggap na hindi lahat ng kwento ay may pangalawang kabanata. Kaya pag sinabing ayoko na, bahala ka. Anyways, yung mga kabayas natin, ha, you have to be reminded, sabi nga nila, ang pag-ibig ay hindi nasusukat kung gaano ito katagal, kundi sa kung paano tayo natututong bumangon matapos ang sakit. Pero pag gusto naman maiwasan yung sakit sa isang relasyon, siguraduhin nyo na mahal talaga ninyo ang isang tao bago kayo makipagrelasyon. Kasi nga, kapag hindi nyo mahal, mauuwi yan talaga sa hiwalayan. Okay? Mga ka-vibes, nakarami na tayo ng... ano man nga... may binabasa ko dito, sabi niya... Nangangaral na naman si Kuya Totoy, sabi ka. Okay ka talaga, Bernalyn. Maraming salamat, Bernalyn, sa pakikinig sa atin. Oy, talagang marami din nagpapadala ng mga pagbate. Si John Vincent Sagrado, happy Sunday afternoon po, Kuya Totoy. Pabati po from Sagrado family ng Tansa, Cavite. Always daw sila nakatune in. Maraming salamat. And si Mary Lou pala, dyan sa may Kaba, La Union din daw siya. Okay, akala ko dyan sa may Rosario. Si Jebby Chong de la Cruz, happy happy tuning in sa'yo, pare Koy. Maraming salamat sa pag-message. And nakikinig din sa atin si Randy Artiaga Santisas. Kumusta ka, pare Koy? I hope you're doing good. Mabuhay, mabuhay. Maraming salamat sa pakikinig sa atin and also for sending in your greetings. Mamay, magbabalik tayo mga ka-vibes. Ito pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupit. Oras na rin, 1:20.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: sahod niya na ang lupet!
1: Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits. From 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 AM, Kantahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa,
1: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasi. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang init.

0: Ang lupet!
1: Kavibes!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet! Siyempre, magandang hapon na po sa inyo at magandang hapon na rin sa lahat ng mga ka-vibes natin yung kanina pa nag-aantabay. Maraming salamat ha, yung mga, kasi nag-start tayo kanina ng last G's and marami pa rin sa mga ka-vibes natin ang nakikinig hanggang ngayon. Ako, maraming salamat. And siyempre, ang programang Retro Linggo ay, o yung mga favorite retro songs ninyo, mapiplay pa rin naman for the next weekends.
3: I think mababago lang ng time slot, di ba?
2: And mababago lang ng mga ng pangalan.
3: Ang pangalan.
2: Yeah. And syempre, andito na si DJ Pogik. Susunod naman sa programang
3: yun na nga.
2: Soundtrack ng buhay
3: Soundtrack ng buhay mo. Syempre, ito na yung ating also ultimate 6K final marathon natin for this Sunday na 2 PM to 8 PM. Pero magbabalik naman tayo next Sunday naman yan, kung kailan magiging alas 12 na tayo hanggang alas 5 ng hapon.
2: Wow!
3: Yun, so medyo ano pa rin, hapon na
2: ang saya.
3: Drive pa rin tayo.
2: Yan na maganda. Yun.
3: Oy nga pala, DJ Kuya Totoy, dahil ito dumaan yung isang linggo na medyo binaha tayo. Ang lakas ng ulan. Nasaan ka nun?
2: Nakauwi na ako. Buti na lang ako. Nakauwi na ako. Kasi nung nasa sasakyan na ako, pababa. Nararamdaman ko na yung ulan.
3: No?
2: Yung patak ng ulan. Sabi ko, buti na lang. Tamang-tama kasi yung kwarto ko, hindi ko nasara yung bintana.
3: Naku, yan na naman tayo sa problema mo.
2: Napansin ko dati, kasi nga, di ba, kalilipat ko. And yung bintana, kapag nakabukas, umulan, kahit na ambon lang, pumapasok yung tubig.
3: Ah, talagang dire-diretso yes. Sa unit mo, yun.
2: Correct. So sabi ko, kailangan ka makauwi. And yun, buti na lang.
3: Ayun naman pala. Syempre, dahil inulan tayo, dahil yan kay Typhoon Inday. Ito yung pinakamalupit ha. Hindi siya nag-landfall. Nasa par lang siya. Pero yung dalang ulan niya dun sa habagat pataas sa punta sa atin, yun yung dahilan kung bakit. Kahit sa Mindanao tsaka Visayas,
2: Malawak kasi siya. DJ Pogi. No. And at the same time, may iral na kasing habagat din eh.
3: Grabe.
2: Kaya nung dumating siya, kahit na hindi nag-landfall, na-intensify pa niya.
3: Grabe, no? So ito, mga ka-vibes, talaga nararamdaman natin na kahit alam natin na medyo mainit pa rin, pero yung mga bagyo, mas lumakas. Sabi nga na pag-asa mo nakaraang buwan.
2: Ito ata yung sinasabi nila, epekto ng El Nino, no?
3: Oo, iba. Grabe. Super El Nino, sabi nga nila, diba?
2: Sana nga. Ang dami mga natural phenomena na nangyayari. Pero one thing is for sure, we have a big God who controls everything. All we have to do is trust in Him.
3: Totoo yan. Tsaka maging handa din.
2: Correct ka dyan.
3: Make sure lang din na tayo po irresponsible. Tsaka ito nga yung sinabi ko kahapon sa programa ko, dahil baha, di ba? So dapat make sure lang na kung wala kayong choice, mapalusong ka sa baha, yung leptospirosis.
2: Ayun.
3: Yan ang mahirap. Tsaka kasi daming sakit niyan eh, di ba?
2: Lalo na kapag may sugat ka.
3: Yan!
2: Kailangan talaga, huwag muna sumuong. Pero kung
3: hindi naman maiwasan
2: o walang choice, maghugas, alcohol.
3: Totoo yan. Alcohol, make sure makapaghugas kayo at the same time, makaligo.
2: Tama
3: kasi
2: syempre,
3: dumi sa labas eh, di ba?
2: Pero it's a good thing, ang daming na-test kasi na drainage system na, di ba, sabi nila, marami daw ang na-rehabilitate. Dito pero, na na-testing. And maraming, may bumaha pa rin. Parang ang bilis naman nag-subside.
3: Pero ang pinaka-ano dyan, ang pinaka-lesson natin dito, baka hindi na sa drainage system problema natin. Baka sa disiplina na din.
2: Yung which is very much true.
3: Diba?
2: Kasi wala nang mangyayari kung ang daming tawa nito, programa ng mga LGUs natin or ng gobyerno natin in general, kung saan may mga naglilinis, may mga nagkukumpuni ng kung ano-ano sa drainage natin. Pero kung pareho pa rin yung ugali natin na
3: tapon,
2: di ba? Wala rin mangyayari.
3: Oh, totoo yan. Kasi parang nakita ko dito sa may Commonwealth tsaka banda dyan sa may Fairview. Okay naman yun ba? Pero bakit ang daming basura? Diba?
2: Yan pa rin yung mga nagbumabara.
3: Yan, totoo. Diba? So mga ka-vibes, no, maging responsible pa tayo sa pag-dispose ng ating mga basura. And at the same time, we also care for our environment. If we care for our environment, mga ka-vibes, ibig sabihin lang din nun, nakakatulong din tayo sa government.
2: Correct.
3: So it's not always them. Okay?
2: Yes.
3: Meron din mga ginagawa for sure. Nakita nyo naman sa daanan, sobrang traffic. Sa amin, sa Bulacan. sobrang traffic kasi may inaayos na drainage.
2: Oh.
3: Yun. So,
2: yeah. So, it's a lesson, ha? Lesson sa lahat ng mga ka-vice natin dyan. And, yeah. Enjoy naman natin yung pakikinig.
3: Yeah. Diba?
2: And of course, I'm out this time. Si Kuya Totoy para sa programang pahinga. Retro Linggo.
3: Pahinga
2: muna. Yes, yes.
3: Ay,
2: magsisimba pala. Magsisimba muna.
3: Ay, pahinga muna. No, ay, sorry. Simba muna bago pahinga.
2: Magpahinga. Yeah.
3: Yeah. Ay, mga ka-vice, samahan niyo pala ako. 2 p.m. hanggang 8 p.m. sa Soundtrack na Buhay. Matawag na kayo, ha? 0954-406-1867 para manalo ng instant request at instant pabate hanggang alas 8 ng gabi.
2: At syempre, nangyayari lahat yan dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes
1: ang Lupe. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
0: Mula sa number 1 smart dishwashing face.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Simula July 19, Linggo, lalo niyong magiging ka-vibe sa Soundtrip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics, 6 AM, Kantahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa,
1: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon, at pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Simula July 19, Linggo, iyan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
0: Ang lupet!
3: Mula sa number 1 smart dishwashing base.

0: sa soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Lupet.
2: Kavibes.
1: Hi mga ka-vibes, ang oras natin ngayon 2:24 PM at syempre ito na naman tayo sa ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Does the moonlight shine on Paris? Sarap mag-Paris ha. Napaisip ako, uy, nga pala mga ka-vibes, kayo nga magreko nga kayo. Saan ba may malupet na Parisan dito sa QC? Yan, QC na lang muna, wag tayo mag-Manila lahat kasi baka mamaya lahat kayo mag-recommend ng sobrang daming Paresan. Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Speaking of moonlight over Paris, isa rin yan sa mga dream, no? Ni DJ Pogi na makapunta naman ng Paris, France. Yan. Tsaka makatikim ng French Baker. Ay, French Baker! French Bread! Di ba pala yun? Naalala nyo yung mga movies mga ka-vibes, no? Na yung isang malaking brown na parang hugis. Basta yung ginagamit nila, yung recycled na paper. Diba? Tapos merong mahabang tinapay na ganun. Parang hindi pwedeng hindi kayo dadaan sa kabataan nyo na hindi nyo nakikita yun sa mga teleseries, sa mga movie. Diba? Yung mga international, parating may ganun. Kasi, ang laki naman yung tinapay na yun. Ano tawag doon? Kasi yun, habang tumatanda ako, wala pala siyang lasa. Diba? Anyway, mga ka-vibes nga pala, dahil tayo ay nasa programang Soundtrack ng Buhay mo, syempre kayo pa rin ang bida sa ating programa. Para manalo ng instant request at instant pabate, aba, go na. Pwede kayong tumawag 0954-406-1967. Si Kuya Vic ay nakaabang sa kabila para sa inyong mga tawag at mga request. Kaya huwag na mag-utubili. Aba, samahan nyo na ako hanggang alas 8 tayo ng gabi dito ngayon. At dahil 7:12, July 12 ngayon, alam ko rumerelax na kayo. Alam ko naghahanda na kayo sa panibagong linggo. Pero syempre, bago yan, tutugan muna tayo para sa ating problema. Pero eto naman, bago tayo pumunta sa mga yan mga ka-vibes, so, eto lang naman, i-share lang din natin siya.

Mga ka-vibes, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, no? Bonnie Tyler, mga ka-vibes, ay pumanaw sa age na 75. Itong isang Welsh na singer tsaka songwriter na si Bonnie Tyler ay namayapa. Last, kailan ba to? Alam ko, this is 9th of July, no? Tama ba? Yan, 9th of July, mga ka-vibes. Nagsimula yan sa isang abdominal pain sa likod niya, syempre. Back pain yan, mga ka-vibes. Tapos, not sure kung March or April. Then what happened is, tinakbo siya sa ospital. Kaka-internet ko to, no? Pero, ang pagkakasabi dun is meron ng parang komplikasyon na nangyari. So, hindi na kinaya ng katawan niya. Then, umabot na hanggang July. Eh, hindi niya nakinaya. So, etong legendary icon na to, mga ka-vibes, na si Bonnie Tyler ay isa sa mga nagpa-sikat na mga kantang Total Eclipse of My Heart, which is yung tumutugtog ngayon. At syempre, huwag din natin kalimutan ito.

got a heartache. Ayan, isa, it's a heartache. Isa sa mga kanta niya na pinasikip niya rin bukod sa Total Eclipse of My Heart. At saka syempre ito, paborito ko rin to. Alam niyo na, intro yan. Sakto yan.

0: love song.
1: Sa para sa lahat ng mga fans, no? Kasama ko, syempre. Isa yan sa mga foundation ng kung ano yung music na meron tayo ngayon. Fans ni Bonnie Tyler. Syempre, isang malaking condolences sa family at syempre sa lahat ng musical community sa buong mundo. Syempre, may mga artist tayo ngayon na mga nasa millennial stage, nasa Gen Z. Inspiration yan. Isa yan sa mga nag-i-influence ng ating mga artist to make songs tsaka syempre mag-inspire ng ating mga listeners and fans all over the world. So again, for Bonnie Tyler, ma'am, at 75, no? Thank you for your music, ma'am. At saka syempre, yung mga kanta na to, talaga mag-i-stay pa rin. Kahit gaano pa katagal, kahit wala na po kayo, we definitely appreciate and will always play your songs.

Vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Siyempre kasama niyo DJ Poggy Alcacid. Ito, patutugin na natin. Isa din sa mga nagustong mapakinggan ang kantang Total Eclipse of My Heart. Ate Sari, here is your request. Kaya, dahil sagot kita, i-play natin to para sa'yo. Siyempre, tutuklaman dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Mga ka-vibes, Hugh Grant and Hayley Bennett, Way Back Into Love. Yan yung iconic na ano eh, no? Na piano, no? Anyway, mga ka-vibes, oy, baka mamaya may mga kailangan pa kayong gawin. At saka baka di ka pa nag-merienda. Aba, go, nag-merienda ka na dahil ikaw nakatutok dito sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Ang oras natin, 3:16 p.m. sa buong kapuluan ng Philippines.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS Soundtrack ng Buhay Mo!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: The Vibes.
3: Ahoy! Hello mga ka-vibes! Ay oras natin na sa buong Pilipinas, 3:24 PM. At syempre, tayo po ay nasa pangalawang oras na ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Syempre mga ka-vibes, kasama nyo ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Syempre sa likod, harap at likod, harap, tagiliran at saka sa baba ng ating mga mikropono. DJ Pogi Alcacid mga ka-vibes! Oy! Dahil it's now the time para po kayo ay tumawag sa ating numero 0954-406-1967 para manalo ka ng instant request at instant pabati na rin at ma-share mo sa amin kung ano nga ba yung iyong soundtrack ng buhay mo. Mga ka-vibes, di ba, sa kahit anong gawin mo sa buhay, kahit anong araw pa yan, kahit anong oras pa yan, meron isang tugtog na talaga alam mong swak. Yung iba nga dyan, di ba, pa nagkatrabaho, sabihin man natin mapunta sa work, or sabihin natin pa-uwi, or sabihin natin nasa bahay ka lang, lalaba, naglilinis, meron kang playlist eh. Tama? Meron ganyan. Hindi pwedeng wala, kasi kung wala, hindi ka tao. Pero di ba, kung gano'n man yung nangyayari, meron yan. Kaya i-share nyo na sa akin yan mga kabayos para mapatugtog na natin sa ating programa. Ha? Eto, nga pala, batiin natin natin mga kabayos na nakikigayon sa ating programa dyan po sa may Bacoor City sa Cavite. Uy, mga taga-Etivac, silo po. Si Kuya Nelson Malinao, nakikinig din. At si Randy Artiaga Santisas, nakikinig din yan dito sa ating programa. Parate, always present daw. Uy, thank you ha, maraming salamat po. At pabati na rin kay Jeffy Santisas and Dindo Del Prado ng Sampaloc, Manila. Hello po sa inyong lahat. Uy, mga taga Sampaloc, hindi ba asim dyan? Char! Gandang hapon! At syempre si Gerard Bishano, nakikinig din sa ating programa. Hello po! Si Ate Elteza Herrera Sinucruz. You're welcome, ate. Walang problema. I got you. At syempre, syempre si Ate Sari Lerma. Thank you, DJ Pogi. Oo naman, walang problema, ate. Busy ka na, di ka na tumatawag, te. Ha? Miss na kita sa, ano, sa radio. Wala na akong kabardagulan. Anyway, meron pa rito. Ito si Giovanni Ardales. Ayan, ng Batangas City. Nakikinig sa ating programa. At request siya ng kantang Bakit Pa Ba? By Jessa Zaragoza at tayong dalawa by Ray Valera. Ayan. Mga tugtugan ni Giovanni Ardales. No? Parang hindi naman luma yan. Char. Anyway, William Mortel is here. William Mortel, Kuya William, magandang hapon. Ayan, nag-request siya ng kantang Even the Nights Are Better. Yeah, hapon pa lang, yeah, mamaya. Na-joke lang. Depende naman yan, basta request mo. Joke lang, meron tayong caller on the air. Ayan, 0954-406-1967. Hello?
4: Hello?
3: Hello? Hello po? Ayan. Hello? Sino po nandito?
4: Si Lawrence Manipor ng FFR Squad President.
3: Yan! Kuya Lawrence, hello, magandang hapon.
4: Magandang araw po sa iyo, DJ Pogi. Pero ano eh, maulan po kanina sa labas eh. Lumakas ata ang ulan.
3: And nasan ka ba? Asa ka ngayon?
4: Sa ano po ko eh. Sa Muntalban din po ako. Pero lumakas ang ulan ng pagdang alas dos eh.
3: Ah, okay. Hindi ko alam, hindi pa ako lumalabas ng booth. Hindi ko lang kumuulan dito sa QC. But anyway, kamusta ka naman, Lawrence? Anong balita sa'yo ngayong weekend na to?
4: Maayos naman, pero sad ako ngayong linggo.
3: Bakit ka sad?
4: Siyempre, nahiwalay na ato yung tambalan nila ni...
3: Hello? Nawala si Kuya Lawrence! Hello, diyan ka ba, kuya? Kuya Lawrence, nawala, inulan. Yan, uy, tawag ka ulit. 0954-406-1967. Biglang nawala si Lawrence sa linya.
4: Hello, hello.
3: Ano man, mamaya sabihin niyo kung nasa nawala.
4: Hello.
3: Ayan, hello, diyan ka na ulit. Hello? Ay, may tumatawag pang isa. Hello? Kuya, isa-isa lang. Ano kaya, no? Madaliin natin. Dalawang caller on the air, no? Hindi tayo magkaintindihan yan. Ayan. Oy, tawag kayo ulit. 0954-406-1967. Sorry na, nangyari. Hello? Wala na wala. O, yan. O, sige, mamaya balikan natin kayo, ha? Tawag kayo ulit. Tsaka hanap kayo na magandang signal, ganun. Baka mamaya wala kayong wifi. Oy, mga ka-vibes, ha? Kahit wala kang pang call, pwede yan. Viber yan. 0954-406-1967. In the meantime, eto, mag-play muna tayo ng kanta. Eto, request naman to sa ating 92.3 FM Armanila fanpage. Magmula kay Andrew John Habagat ng Brisbane, Australia. Ayun, no? Meron tayong OFW na nakikinig sa ating programa ngayong hapon habang nasa buffet daw sila pa-play ng kanyang request na Sa Aking Puso. Ito na, Papa mo, Ariel Rivera. Kanyang awitin. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Simula July 13. Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
1: Ang lupet.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang loob!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: kanya.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Oy mga ka-vibes, oras natin na 3:54 PM. Siyempre kayo nakatutok sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Here's a song from Third Avenue, Aking Hiling. Ito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit.
0: No.

0: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Thanks.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
3: Ahoy!
0: Mga ka-vibes, hello po! Oras natin 4:23 PM. Pero syempre, ito pa rin ang ating programang
4: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Now on its third hour. Palabas yan. Pero syempre mga ka-vibes, dahil kayo ang bida sa ating programa, mabahaba pa ang ating pagsasamahan hanggang alas 8 ng gabi. Kaya para sa inyong mga requested songs at mga instant pabati para sa inyong mga ka-vibes, mga minamahal at kung ano-ano pa man, magpa-dedicate ka man ng song dyan. Aba, libre yan. 0954-406-1967. Aba, tawag na! Parang nagaan lang, no? Parang nasa TV. Mga ka-vibes, naalala nyo ba yung mga palabas? Or hindi, hindi palabas. Mga commercial sa TV noon, iba ganyan na ganyan yung mga ano? Call now! Diba yung mga products? Ano bang ano doon? Basta may tawag doon eh. Pag ano, mga alas 10, alas 9, 11 o'clock ng gabi, ayan yung mga binibentang mga lalagyanan ng juice, gano'n. Tapos lalagyanan ng pagkain, panghiwa, gano'n, di ba? Madalas gano'n eh. Pero anyway, meron tayong caller on the air. Let's welcome. Hello? Yeah, hello? May tao?
5: Hello po, good morning. Magandang hapon.
0: Ay, sir. Oh, sir, magandang hapon po. Sino to?
5: Ako si King Kester ng Dasama.
0: Ah, sino pa? Sorry. Hindi ko marinig ang hina ng boss mo, kuya.
5: Si King Kester po ng Dasama.
0: Ah, Jester, papi! Gandang hapon sa'yo. Kamusta ka naman dyan sa Dasmariñas, Etivax?
5: Okay lang. Saan ang bobby?
0: Yun, okay ka na. Sana all okay. Pero anyway, napatawag ka. May gusto ka bang batiin?
5: Ah, binabati ko lahat ng mga tropang GFC. Tropa din sa area Kalibulagta. Sa mga taga-Vista Bonita.
0: Yun! Nga pala kuya, nagmerienda ka na ba?
5: Kagiri lang natin, bogey eh.
0: Wala? Meron? Meron ba? Wala?
5: Meron naman, kape lang. Kape.
0: Ah, kape lang. Alam mo ako, totoo yan. Minsan kapag ano, hindi naman tayo naghihirap, pero para mas okay na rin sa akin yung kape lang ang merienda. Kaya kahit nga breakfast ay okay na yung kape. Ewan ko, parang okay na yun. Pero dahil nakapagkape ka na, meron ka bang gustong mapakinggan? Ano ba yung soundtrack ng buhay mo ngayong hapon?
5: Ay, yung ano, Eraserheads, yung Buti Na Lang, Samundo Buwan.
0: Ay, sorry kuya, Eraserheads, tama ba?
5: Yes, sorry.
0: Anong kanta ng ano, E-Heads yan?
5: Buti Na Lang, Samundo Buwan.
0: Hanapin ko kung meron tayo niyan. Kung wala, ano pang iba ang gusto? Hello kuya, diyan ka pa.
5: Ayan,
0: ano bang gusto? Meron tayo dito. Minsan, ayan, Suntok sa Buwan. Maling Akala, ayan.
5: Ano lang. Arts Never Lie. Ay, ano? The Music Play pala, The Music Play.
0: The Music Place?
5: Music Place.
0: Ah, sino kumanta niya, kuya?
5: Ah, si ano? Si Matt Monroe.
0: Matt Monroe. Ah, okay.
5: Yes, sir.
0: Sige, hanapin ko yung ano mo, ha, yung request mo na Matt Monroe. Sige. Uy, nga pala, kuya, dahil napatawag ka, ikaw ba kung papipiliin ka? Isa lang, ha? Hindi pa ng dalawa. Pipiliin kita. Ano ang pinakamasarap kapag Linggo? Matulog o kumain?
5: Oh, matulog.
0: At bakit?
5: Siyempre, sa Linggo ko ng trabaho. Ito yung hinihintay ko nga.
0: Well, sa bagay, no? Ako din, matutulog na lang. Kapag sobrang pagod, no? Mondays hanggang Fridays. Totoo naman yan. Ako, ganun din ang gagawin ko if ever.
5: Dahil sa trabaho na, pwede naman kumain habang nagtatrabaho, habang nag-deliver eh. Pwede. Pero yung matulog, hindi.
0: Sa bagay, totoo naman yan eh, no? Anyway, maraming salamat sa pag-sagot ng aking katanungan. Well, madalas ganun talaga eh.
5: Oh, buti nga sir, kung may maleta tayong pera, pwede tayong matulog, ano, magmahal ng trabaho.
0: Hmm, totoo. But anyway, Kuya Jester, maraming salamat sa pag-call. Thank you.
5: Sir, thank you. Maraming hapon. Maraming salamat. Magandang hapon.
0: Maraming salamat, sir, sa pagtawag. Ayan, si Kuya Jester. Nang Das Marias Cavite. Kuya, hanapin ko yung Matt Monroe mo. Kung wala, ano na lang, si Matt. Yung ibang Matt Monroe. Pero anyway, ito marapa tayo isang caller on the line. Hello? Hello? Hello po! Meron bang tao? Ay, tawag na kayo, 0954-406-1967 sa ating linya. Ay nga pala, batiin natin ating mga ka-vibes dyan na nakikinig sa may Pasay. Ayan, si Kuya Jobert at saka si Ate Agnes na nakikinig sa ating programa ngayong hapon ito. Ang ganda daw ng mga sounds natin. Aba naman, talaga naman. Small thing. Hello? Hello po.
1: Hello?
0: Hello, sino to?
1: Hello?
0: Ah, hello, sino to?
1: Felix.
0: Ay, Felix, papi! Gandang hapon, Felix.
1: Ang hapon, sir.
0: Ayun, ano mapaglilingkod ni DJ Pogi?
1: Bila ba ito ang mga MMR slot and members na sina President Lawrence, Vice President Sabi Lerma na Rush si Isengel, Angular Hyang Bingseng na Rush din si Isengel, isa mga members na sina Sir William Merten na Rush niya si Isengel Herba, ay Sir Win Ilaang, ay Sir Valusela Mea,
0: Nakrush si ano?
1: Ay Miss Vela, ay Elaine, isa yun, Ishengel-E, at sa mga PREB na sina Miss Ninya, ay Sir Shepa Aliones, ay Miss Maang, ay Miss Nayobin Ibershel, ay Miss Yasin Ignacio, ay Sir Rishang Basanes, ay Miss Angela Babak, ay mission ni pala ay Mary Ocampo.
0: Kay Ate Mary Ocampo, ayun. Ang daming binati, pati yung TV kasama. Pero anyways, Kuya Felix, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gusto mong mapakinggan ngayong hapon?
1: I will be here for you.
0: I will be here for you. Yung ba yun?
1: Para ay Ate Mary.
0: Kay Ate Mary, para sa kanya. Bakit? Bakit kay Ate Mary?
1: Kasi it will not be a relationship siya niya.
0: Yeah! Sige!
1: Ate Mary, maingat.
0: Yun!
1: Ang masahe. Nang ito lang ako para sa'yo.
0: Yan!
1: Bye-bye sa'yo.
0: Yan ang gusto ko sa'yo. You know, I love you. No? At kay Ate Mari na super fan na si Felix Valdez. Uy, sige, i-play ko tong request mo, ha?
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Felix! Ayan, mga ka-vibes, si Felix Valdez na number one fan ni Ate Mari Ocampo ng PRTV News. Iba talaga, no? Tsaka syempre sa ating mga FMR squad, maraming salamat. Kuya Lawrence Manipor. Ay nga pala kuya, tawag ka ulit ha. Naputol yung caller natin kanina. Sayang naman yung usapan natin. Meron pa isa? Sige, game. Wala problema yan. Oh, hello? Hello po.
3: Hello po.
0: Ah, hi. Who's this?
3: Hi.
0: Kabayan Buntis?
3: Eh, yung lagi mong caller.
0: Sino kaya?
3: Sorry.
0: Ate Mau! Ate Mau, where are you?
3: I'm here.
0: Kala ko sagot mo, I'm fine, thank you eh. Charot lang. Pero anyway, pero nasa Pilipinas ka, di ba?
3: Wala na. Pluto.
0: Nasa Pluto? Wow! Te, pag pumunta ka dun, te, siguro tatlong buhay na ako. Hindi ka pa nakakarating. Anyway. dahil napatawag ka, meron ka mga gusto mga batiin for this afternoon at sa Mau.
3: Siyempre, ikaw. Siyempre na mag-ingat.
0: Ingat?
3: And then, yung kasama mo dyan.
0: Mm.
3: Sa kaya iba pa ng mga anak. Kikinig. Paano pala yung tubig? Sa Sabado, may program ka.
0: Meron. Abangan mo ako. Meron pa naman.
3: Okay. Anong oras kayo? What time kayo?
0: Ano ate, Sabado next week starting, nasa na ba yun? Ayun, starting July 18. July 18 yan ha, pakitandaan. Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng Sabado yan. Tapos, kapag Linggo naman, alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Yun, nadali.
3: Ano yun? Pwede pang mag-request na yun?
0: Ha?
3: Pwede pang
0: tumawag sa'yo. Hindi na, bahala ka dyan.
3: Ay, parun.
0: Hindi, joke lang. Pwede pa. Oo naman, syempre, pwede ka tumawag. Para makausap pa rin ako every week.
3: Correct.
0: Walang. Siya, sige. Oy, dahil yan, nalaman mo na ang schedule ko. Mamaya ko pa sasabihin ko kasi daldali. Ano ang iyong soundtrack ng buhay mo ngayong hapon na ito?
3: Pwede dalawa.
0: No, sige na, go. Puro dalawa.
3: Ano? Isang tanong, isang sagot.
0: Ano yun?
3: Isang tanong, isang sagot.
0: Ano nga yung tanong?
3: Ay, sa mga gusto.
0: Ay, sino ba kumanta? Alokan mo kung anong gusto. Sino kumanta na to?
3: Donna.
0: Donna?
3: Donna.
0: Donna Cruz ba? Tama ba? Isang tanong, dalawang apat. Ay, iba pala yun. Oh, wait lang, hanapin ko para sa'yo. Isang tanong, isang sagot. Alright, nandito na, nakuha ko na. Ano pa yung pangalawa, te?
3: Bakit ito, honey?
0: Bakit di na lang?
3: Ito, honey, ang lahat.
0: To sino ang ulam? Di ba Carol Banawa yon? Tama ba? Carol Banawa ba? Tama?
3: Yeah.
0: Carol
3: Banawa.
0: Carol of the Bells. Iba yung lumabas tayo. Sorry, wait lang. Hanapin ko. Okay. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ayun, nakuha ko na. O, sige ate, play ko ta para sa'yo, ha?
3: Sige. Thank you, ha?
0: Maraming sila. Bakit ito play mga kanta mo? Ano meron? Bakit ito? Isang tanong, tas bakit hindi lang totohanin?
3: Para sa'yo yan.
0: Ay! Telo, machichismis tayo on air. Mamaya sabi, si DJ Pogi Prati, kausap si Maureen. Anyway, maraming salamat sa pagtawag, Ate Mau. I appreciate it.
3: Okay. Thank you. See you.
0: Alright, thank you. See you around. No, see you around. Di pa kami nakikita nito. Bahala kayo. Ayan nga mga ka-vibes na si Mau. Narugikwas na kanta ang isang tanong, isang sagot by Donna Cruz. At bakit di na lang totohanin ang everything ni Carol Banawa. Ayan, kung ikaw gusto mong tumawag, gawa, tawag ka na. Mamaya na ako babalik mga alas 7. 0954-406-1967. Manalo ka na naman ng instant babate sa iyong mga ka-vibes na nakikinig. At syempre, pwede ka rin mag-instant request dahil yan ang para sa inyo. Anyway, mga ka-vibes, oras natin 4:36 in the afternoon. Syempre, kasama niya pa rin DJ Pogi Alcacid para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw ang bida sa inyong mga official soundtrack. Ito na yung request ng isa sa mga taga-Dasma, Matt Monroe, the music played. Kuya, enjoy mo to ah.

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
3: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Kabay.
2: Ahoy, mga kabibes. Oras natin, 5:24 na po ng hapon. At syempre, ito pa rin ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Ang ating Ultimate 6K Marathon, nangyayari yan hanggang ngayong Linggo na lang. Pero syempre, magbabalik tayo ha. Hanggang ano pa rin tayo. Meron pa rin tayong programas next Sunday. Pero bagong time slot na. Abangan nyo na lang yung aming mga plugs. At syempre, nasabi ko na yata kanina eh. Moring kasi, nagtanong pa eh. Pero alam mo yon mga ka-vibes, no? Maganda pa rin is mas mahaba pa rin yung oras natin para mas makasama namin kayo sa inyong mga official soundtrack ng mga buhay nyo. Mga ka-vibes nga pala, meron tayong nakikinig na mga nag-jamming. Juma-jamming sila ngayon ng malupit. Ito, batiin na natin ang mga sumusunod. Ang dami na to ya. Siguro nakakailan na ba kayo dyan? Ito, batiin natin sila Dodong Tenebro, si Simpoy, at saka si Gilbert Pakatang, si Brian, at saka si Lucito Awatin. Ano to mga to? Ano to, listahan? Oh, pila lang. Makaka-shot ang lahat. At saka syempre ang ating isa sa mga friends natin, mga ka-vibes natin dito sa opisina, si Gerald Anderson. Ay, di, mali. Gerald Morelos pala, mali. Sir Gerald, thank you ha, yung t-shirt ko. Maraming salamat. Tsaka si Albert Maco rin nakikinig. At tsaka si San Pedro Aligrea ng Surigao del Norte. Ayun naman pala oh. Oh, sino na yan? Pang ilan na yan? O ya, enjoy responsibly. Pero syempre, kahaba nag-e-enjoy, baka merong isaw dyan. Bigyan nyo naman ako. Mamaya na yung shot kapag tapos ng programa. O yung mga ano dyan ha, mga ka-vibes natin na nag-tawag na to. Sumisimple sa Sunday. Siyempre bukas, trabaho na naman. Eh, kapag ganyang klaseng bagay eh, dapat maging responsible pa din ha. Kapag hindi na kaya, tumakas ka na. Ganun ba yun? Kapag hindi na kaya, tatakas na no? Ayan, nag-request nga pala sila ng kantang Two Steps Behind. Ayun! I'll be two steps behind! Paano paglasing? Mahirap yan paglasing, tas two steps behind. Hirap yan. O siya, sige. Ito, meron tayong caller, kuya. Okay, sige. Ipasok na natin yan sa ating programa. Hello? Hello po. Hello po. Hello? May tao po? Hello? Yelo?
3: Hello?
2: Wala, oy, tawag ka ulit mga ka-vibes. Ano ba yan? Parang nakaano, parang ako nasa loob ng ano, ng kawali. Char. O, isa pa ulit. Hello? Hello? Hello po? Hello? Hello? Hi? Wala! Isa pa! O, sige. Tawag ka ulit mamaya mga ka-vibes sa 5:27 PM. Siyempre, ito pa rin ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama niya DJ Poggy Algasi. Tawag na 0954-406-01967 habang pinapatugtog natin itong requested song ng ating mga ka-vibes na magkakabarkada na talagang nag-e-enjoy na kanilang Sunday. Oh, sige na, play na natin to para sa inyo. Isang kanta mula sa Def Leppard, Two Steps Behind. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupit.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupe. Mga vibes, Whitney Houston. Ang late Whitney Houston na kanyang awitin na Didn't We Almost Have It All? 5:38 PM, mga ka-vibes, ito ang ating programming soundtrack ng buhay mo. Maraming nagtatanong kung bakit daw sobrang lungkot ng mga kanta ko. Eh, kasalanan niya yan. Hindi ako, nagpa-play lang ako rito eh. Bakit sa akin yung ibibintang yan? Anyway, mga ka-vibes, kung meron kayong mga gusto mapakinggan, pwede kayong tumawag 0954-406-1967. Pero for the meantime, i-play muna natin tong song na request magmula ng girl magmula sa The Votes. Here's a song! Mariah Carey, kanyang awitin na Butterfly. Mariposa para sa inyo. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Mga vibes, naisip ko lang no dahil medyo may pinagdadaanan tayo. Naisip niyo rin ba sa pagkakataon sa buhay niyo na plinano niyo ang lahat? Everything has been settled, may bahay na ganon, may aircon, may flat screen TV, ganon, di ba? Kumbaga nakapagpundar na ng mga gamit. Isa yan sa mga security na hinahanap natin kapag gusto natin mag-settle sa isang tao. Siyempre yan, mauuna dyan minsan yung ano, may anak na, pwede naman. Or sabihin nila, may kotse na rin. Pero, paano kung biglang naputol? Biglang hindi naging okay?

Paano kung hanggang doon na lang talaga? Di ba sakit doon mga ka-vibes? Naisip nyo ba yan? Na sa lahat ng mga bagay na ginawa nyo, lahat na pinagplanuhan nyo, pupunta pa daw ng Singapore, ganun. Di ba? Bigla kayong mag-iisip na, hindi, dapat ganito, ito yung gusto kong business, dapat magkaroon tayo ng ganito. Eh, paano nga kung biglang naputol? Ito na bang hinihintay? Eh, tsaka sakit sa tagiliran ba? Hindi, tama, puso pala. Oh, di ba parang ang pangit ng pagkakalahad kung bigla na mumuputo lahat yon. Siguro para sa akin mga ka-vibes, kung kayo po nakaka-experience kayo ng ganito, klaseng sakit. Yung tipong, hala, parang hindi hata nagiging maganda yung daloy. Siguro pag-usapan nyo muna. Na lahat ba ng mga bagay na ginawa nyo para sa sarili nyo, para sa binubuo nyong future? Eh, ano ba talaga? Hanggang di, eto na lang ba talaga yung dahilan kung bakit mawawala tayo? Pero syempre, pangit naman kung mag-hold on kayo sa isang relasyon, kung dyan lang kayo magbe-base. Pero parang sa akin kasi it's more of an effort eh, yung love nandun yun, diba? Kasi lahat yan, pera, pagkakataon, lahat ng opportunities, lahat. Talagang tinahak nyo para maabot yung mga bagay na yan, tapos biglang mawawala. Ang sakit, no? Bakit nga ba ganito yung mood natin today? Pero yung mga ka-vibes, kung ano man na pinagdadaanan nyo sa buhay, I think it's better na gawin nyo muna ang lahat. Huwag muna kayo susuko, gaya na ginawa ni Jerry Lim kanina na pagsuko. Baga parang iisipin nyo muna na itong nangyayari sa akin ngayon or sa amin ngayon is isang malaking pagsubok lang. Pero ang pinakamasakit dyan mga ka-vibes, paano kung talagang ginawa nyo na lahat pero wala na? Hanggang doon na lang talaga. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Sama si DJ Pogi Alcacid. Hindi tayo broken ha, kalma lang.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
1: Ahoy mga ka-vibes, inuulan na ba ang lahat? Ayun na nga mga ka-vibes, no? So medyo maulan na po ang ating panahon. Marami ang nai-stranded, hindi makauwi, hindi makapag-commute ng maayos. Pero isa lang yan mga ka-vibes, ang kailangan nating intindihin na kapag umuulan, dibaling medyo mahuli ka ng konti, huwag ka lang magkakasakit ha. Huwag ka magpapaulan ng malala ngayon dahil ang mga sakit ngayon talagang hindi lang sa puso, pati sa katawan. Anyway mga ka-vibes, ay tawag kayo 0954-406-1967 para sa inyong mga instant request at mga pabate sa ating programa. Oy, kasama niyo ako ha. Hanggang alas 8 tayo ng gabi ngayong araw ng Linggo, July 12. Akalain mo yun, no? Talagang ang bilis ng panahon. Di mo alam, mamaya December na. Ay, meron tayong caller on the air. Ipasok natin right away. Hello?
4: Hello?
1: Hello, yes. Who's this?
4: Hello?
1: Yes po. Sino po sila?
4: This is Mommy O from Malolos, Bulacan.
1: Hi, Mommy.
4: Mommy O.
1: Mommy O!
4: Yeah, letter O.
1: Akala ko Mommy A. Sarap. Mommy O, kamusta ka naman? Anong balita sa'yo?
4: Well, this is the first time na actually pinakikinggan na kita. So, natutuwa ako dun sa mga caller mo, nag-ano ng mga song na ano sa kanila, di ba? Tapos sabi ko, why not tumawag ako at ako naman mag-share ng song para sa ano.
1: Aww.
4: Actually, work from home ako. Break ko lang ngayon. Buti
1: okay.
4: Naman kanina pa ako, siguro 1 hour ago pa, hindi makasingit.
1: Ah, uy, maraming salamat po ah. Talagang, uy, na-touch naman ako doon. Mami, oh!
4: While working at home, ikaw talaga pinakikinggan ko itong station na to.
1: Uy, maraming salamat, Mami, oh. Nakakatuwa naman yung ganyan. Mami, oh, dahil napatawag ka, may mga gusto ka bang i-greet na tao?
4: Na? I-greet? Ganon?
1: Sino ba si mga gusto mong batiin?
4: Ako i-greet yung my one and only son, Joshua.
1: Ah, si Joshua.
4: Yung nasa kwarto niya ngayon lang.
1: Ah, okay. Ako, ayaw mo ko batiin, te.
4: Hello. How are you? Well, I'm so happy na talaga na-connect ka. Kanina, akala ko hindi ako makikoconnect. Anong una, nag-hello ka, di ba? Pero wala akong naririnig.
1: Ah, ikaw yung kanina.
4: Tawagan mo. Yeah.
1: Ah, okay. Sige, te. Okay. Magpapaload ako next time.
4: Sige. Anyways. Sige lang kita ng load, ano, sabi mo sa akin number mo.
1: Yun! Hoy, wala ano ha. Ate, off the record to ha. Baka may sabihin nila nanghihingi ako ng load. Mami, oh, meron ka bang request na gusto mong mapakinggan for this afternoon? Rainy,
4: well, actually,
1: ha? Maulan.
4: Meron. Okay, let's get serious na.
1: Yo.
4: Actually, this is our love song, yung ka-relationship ko ngayon.
1: Yun!
4: And, yeah, I just wanna share, kaya ko lang gusto mong i-request ito kasi itong song na to is fit na fit mo sa feelings ko para sa kanya. Hindi yung feeling siya para sa akin. Kasi ako, if I love somebody, I'm not expecting in return na mahalin mo rin ako ng katulad ng pagmamahal ko. Kasi yung ka-relationship ko ngayon is maraming mga maling bagay na nagawa sa akin. But in spite of those negative things na nagawa niya sa akin, andito pa rin sa puso ko, tinatanggap ko pa rin lahat. Kasi when you love somebody, diba, you have to accept everything.
1: That's
4: whether it's
1: true.
4: Positive or negative.
1: Mm.
4: So this particular song is for my song for him. Dahil mahal na mahal kita, by Rosel Nava.
1: Dahil mahal. Tama ba?
4: Yes.
1: Yun ba yun, ma'am?
4: Ayaw, iyak na ako.
1: Ah, okay.
4: Pero yung, alam mo yung ano, share ko lang, yung first stanza nun, fit na fit talaga sa akin. Di ba yung unang stanza yun na yun? Yung kahit na nilaloko mo lang ako, kahit na tumingin ka sa iba, mahal ka ng iba, di ba? Nabubulag-bulagan ako, masakit man ito sa puso. Kaya fit na fit po.
1: Yan po ang nagpadala ng ating liham ngayong gabi sa ating programang...
4: Alam mo, sinulis ko na lang ngayon ako nakasingit. Eh. Sorry sa medyo mahaba. Tsaka call center kasi trabaho ko, kaya andal-dal ko. Eh.
1: Oh, so you're a call center agent?
4: Yes po.
1: Oh, I see. Is this a base
4: and
1: from Bulacan or Manila?
4: Yeah, it's Malolos, Bulacan.
1: Oh, Malolos.
4: Yeah.
1: English
4: so much.
1: Ito ba yun, te?
4: Yes, po. Okay.
1: Ah, sige,
4: hindi ako pwede
1: huwag itagal
4: kasi nakawork
1: mo
4: ako. Thank you so much po for accepting my call.
1: Alright, okay. Thank you so much,
4: and
1: Mami.
4: And
1: thank you. Ayan, uy.
4: Okay.
1: Ayan, mga ka-vibes. Meron tayong first caller, si Mami O. Parang sakit naman ang kanta na to. Well, sa bahay kayo na pa tayo nagsasakitan dito. Pero sige, i-play natin ito para kay Mami O. Meron pa tayo isang caller on the line. O sige, ipasok natin yan. Wait lang. Hello? Hello?
2: Hello, Kabay?
1: Hello, sino to?
2: Kotsi, hi!
1: Ay, si Kotsi!
2: Mag- sagrado.
1: Ang baba nung song kanina, biglang tumaas. Ay, Kotsi, kamusta ka naman ngayong hapon? Ay, ngayong gabi pala.
2: I'm okay, gabi-gabi na. Medyo maulan na dito sa, ano, Mega Manila. Bati sa bumbansak.
1: Ayun nga eh. Oh, eto, kamusta ka naman na, ano ba, may lakad ka ba ngayong gabi?
2: Nothing.
1: Ah, wala lakad naman.
2: Saka bawal akong lumabas.
1: Ikaw ba, kung ikaw ba yung tatanungin ko, kapag umuulan ba, John Vincent, ano yung soundtrack ng buhay mo?
2: Siyempre, yung Rainy in Manila ni Lola Amor. Kasi, ito ang pampaghigop ng sabaw. Tapos, sabay mo pa yun, Noodles.
1: Ah, Raining in Manila. Ayaw mo ng ano, ulan?
2: Yes. Ayoko.
1: Ano mo yun, no? It's raining in Manila, hindi ka ba nilalumeg? Yun yun, di ba? Tama ba?
2: Yes. Yes po.
1: I see. Well, ito na, alam mo yung mga kanta na ganito, na parang na, mas nakaka-inspire siya kahit na umuulan sa Manila. Di ba? Ay, anyway, meron ka bang gustong batiin, John Vincent?
2: Ulan na naman ulit.
1: Ay, ngayon, naulan na naman eh. Pero meron ka bang gustong batiin sa ating programa ngayon?
2: Yes! Mabati sa lahat ng mga FMR squad, si President Lawrence, si VP Sari, yung ating members si Kuya, si Miss Felix, si Sir Sydney, si Ate Lay, William Mortel, si Kuya Joff, tsaka si Kuya Ryan Escorial, pati si ano pa yun, si Wella, at lahat ng mga iba pang members. At ano pala, DJ Pogi, sa September po, magkakaroon na kami ng Facebook page ng FMR Squad.
1: Yun!
2: Sabi ni Press.
1: Yun naman pala, meron ng launching ng official Facebook page ng mga FMR Squad. Yun naman talaga yung malupit doon. Uy, excited na ako dyan ha. Basta yun. I-update nyo lang kami sa ating official GC na talagang todo suporta sa ating mga programa. Thank you so much!
2: Thank you!
1: Ayun. Uy, sige, maraming salamat sa pagtawag, John Vincent.
2: Yeah, thank you po.
1: Ayan, mga ka-vibes, si John Vincent Sagrado ng FMR Squad na inuulan. Anyway, mga ka-vibes, oras natin ngayon, 6:51 PM. Siyempre, kayo mga ka-vibes, ang ating bida sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Dito lamang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Ang oras ulit. 6:52 na pala, 6:52 PM.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Hi mga kabayan, sa oras natin sa buong Pilipinas ngayong gabi 7:51 PM at syempre dito na tayo nagtatapos sa ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Mga ka-vibes, sadly yung ating Ultimate 6K Marathon magmula 2 PM hanggang 8 PM ay magtatapos ngayong araw ng Linggo, pero syempre magbabalik ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo tuwing Sunday po yan. New time slot po, ano, alas 12 po ng tanghali yan tuwing Sunday hanggang alas 5 naman ng hapon yun. Okay? So 5 hours ang atin. So ano na siya, Ultimate 5K Marathon. So minus 1 hour tayo tuwing Sunday. Pero syempre babalik naman ako sa Sabado mga ka-vibes para sa ating bagong programang Throwback Hits. Alas 3 po yan ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. So yan ang ating bagong schedule para sa inyo mga ka-vibes every weekend yan syempre. Syempre ito na yung ano nyo, ka-soundtrip nyo sa tugtugan, di ba? Ano yung 92.3 syempre. Pero mga ka-vibes, ano nga ba yung aabangan natin bukas July 13? Bayron tayo talaga mga bagong programa at mga bagong niluluto para sa inyo. Kaya eto, pakinggan yun na to mga ka-vibes.
3: Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kanikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
5: Grabe na to!
3: Tahan! I Diva Night! With DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13, yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: So yun na nga mga ka-vibes, ang ating bagong ka-vibes sa sound trip magmula Lunes hanggang Biyernes para sa inyo. Syempre sisimulan yan ng ating programang Good Vibes Good Morning, ang ating kulitan din mga ka-vibes. Syempre si DJ Kiko tuloy, sorry, DJ Joko Loco and DJ Mama Mia. Syempre ang gigising sa inyo magmula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 puksaan na to. At syempre bagong timplang Favorite Vibe ang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12. Syempre, eto na yan mga ka-vibes ha. Ang makakasama na ni DJ Kiko Kalikot ay si DJ Main. So there you go mga ka-vibes. Ang panibagong tandem ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12. Pero syempre, susundan yan ng Love Me Kathy G with Kathy G. Syempre, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Syempre, still the Home of the Stars. Ang ating Banana Crew, kasama natin si DJ Jaiho, at alas 6 naman hanggang 9 o'clock in the evening ang I Diva Nights with DJ ID. Ayan, bagong programa natin yan magmula alas 6 hanggang alas 9. At syempre ito naman ang 9 PM up until 12 midnight. Nakasama natin si DJ Alex para sa programang Heart Speaks. Kung matatandaan nyo mga ka-vibes noon, no? Weekend, kada Sabado tsaka Linggo, kasunodan ko yan ng Heart Speaks mga ka-vibes, si DJ Alex parate. So ito, gagawin na natin siyang gabi-gabi for you. So there you go mga ka-vibes, ang ating mga lineup ng programa para sa tuloy-tuloy at malulupit na sound tripan natin magmula Lunes hanggang Biyernes para sa inyo dito lamang yan syempre sa 92.3 FM Ardiba. So yun ang mga ka-vibes. Ako'y pansamantalang magpapaalam na muna. Babalik tayo next weekend. Pero syempre, dahil sa lahat ng mga ka-vibes natin na hindi tumigil, na talagang andyan para sa lahat ng ating mga programa, para sa lahat ng mga DJs, lahat ng mga effort. Hindi, sa naiya yun. Lahat ng mga effort na nandyan para sa atin, no? Na ginagawa ng ating 92.3 FMR. Syempre, isang malaking pasasalamat para sa inyo. Di ba? Deserved yun, syempre. Syempre, ating mga FMR squad. Thank you so much from Lores Manipor, ang ating president magmula sa atin. At syempre, si Sally Lerma and the rest of the members ng ating FMR squad. Maraming salamat for always listening and always choosing ang ating istasyon. Aww. Anyway, mga ka-vibes, sige na. Ako'y magpapaalam na. And syempre, mag-iiwan ako ng kanta. Ito na nga yun, syempre. Ang awitin mula kay Yeng Constantino with Salamat. Ito lamang yan syempre sa pinakamalupit 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3 FMR

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig
2: sa 92.3
0: FMR Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang Lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes Sound Trip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet! Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka Vibes, iti Soundtrip

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet.
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang beso ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet.
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

Ka Vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila! I-search lang ang

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Numinado na naman ang 93.3 FMR!
0: Ang lupet!
1: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026! Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho! Para sa Best FM Radio DJ 2026! At Banana Crew! Para sa Best FM Radio Program 2026!
0: Ang lupet!
1: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa South Trip!
1: Ang lupet!

0: That's what I want. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes
1: ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM!

0: Ikaw ba ay single?
1: Huh?
0: Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa South Trip.
3: Ang lupet!

makijam sa mga royalties ng Jukebox Era. Jukebox King and Queen. Kasama si Kuya Totoy tuwing Linggo, alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR. Kavibes sa Soundtrip.

0: musika ng sariling atin. Mula sa mga kantang tagos sa puso hanggang sa mga bagong paborito, makijam sa original Pinoy music. OPM Vibe! Kasama si DJ Cathy G tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, 3:58, ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-ambala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.

0: Edgar Shirley.
1: Pampagising DJ Mama Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: FMR Favorite Music Radio. Come on! Ang lupit talaga ng umaga mo ka-vibes dahil eto na naman, kasama mo na naman ang iyong favorite pagpagising. Ang programa ang good vibes again. Morning! At ito na rin ang iyong kulit tandem sa umaga na mambubulabog ng inyong mga kaluluwang. Walang iba kundi ang mama mo kung baka ripas na tawa, pero ang aura ma-arriba si Mama Mia. At maya-maya lang din makakasama natin yan ang DJ yan, na pwede mong kulitian, pwede mong kurutian, wag na wag mo lang haharutian. DJ Joko Loco is his name! Lunes na nga, di ba, ka-vibe, sa July 13, 2026. Kapit lang, dahil dalawang araw na lang, ay papaldo ka na naman dahil sweldo. Kaya naman, bago ka sumeldo, syempre, abay bumango ka na muna dahil 4:16 na ng umaga, lalo na kung mahabang yung babyahin. Abay, baka kailangan mo nang bumangon talaga, ano, at mag-ayos-ayos na dahil baka malate ka sa trabaho. Mas mabagal ang takbo ng mga sasakyan ngayon dahil nga, basa na naman ang kalsa. Ada! Dahil nga maulan, di ba, kagabi at kanina nga madaling araw. Kaya naman na bukod dyan, ingat-ingat din mga ka-vibes. Huwag kalilimutan magdala ng payong dahil mahirap na magkasakit. Abuti sana kung may mag-aalaga sa'yo. Aguy! At eto na nga, no? Get 1% ng pad paper dahil mas lalo nating pasasakitin ang ulo mo sa umagang ito. Dahil ito na ang ating katanungan para sa ating...
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Ito na nga. Ano ang una mong hinahawakan pagkagising? Hinahawakan talaga ba? Baka naman ano yan, ha? Baka naman na matigas at mahaba. Ano ba yan? Cellphone kasi yun. Di ba lahat naman tayo eh, unang tinitingnan talaga yung cellphone, lalo na kapag nag-a-alarm. O kaya naman gusto mo nang tsugiin yung alarm mo dahil napakaingay. O kaya naman tsugiin yung alarm ng kasama mo sa bahay na hindi naman magising-gising, ikaw pa yung na-istorbo ang tulog kahit hindi mo naman kailangan pag gumising sa oras na yun. Kaya naman ka-vibes, ano ang hirit mo sa ating katanungan na ito ngayong umaga? Mag-comment ka na dahil posted na po yan, ano, sa ating Facebook page, sa 92.3 FM Radio Manila Facebook page. Kaya naman, malay mo, mamaya mabasa natin ang iyong kasagutan. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising, ang programa Good Vibes Good Morning! Baka kasama mo pa rin, ha, hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulit tandem. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma aray si mama mia. At maya-maya lang din si DJ Joko Loco dito lang yan sa Bet the Bet, kasi ang lupet, 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang oras, 4:19 na ng umaga.
1: Good vibes. Good morning.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.
5: Hey, let's take the whole world on a ride.
6: Say hello. Ya tú sabes, no hay más nada.
5: Hey, let's take the whole world on a ride.
6: Mr. Worldwide. Dale, get on the flow. Dale.

0: Buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pabulito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong, kibo.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
2: Diba? Nanlilisig rin ang mata.
4: Pero nanlalabo.
2: Oo, diba? Pero nanlalabo. Nanlilisig kasi nga hindi makita, kailangan pumikit ng ganun.
4: Oo, alam mo yung ganun. Diba? Sino ba to?
2: Oo, sino ka ba? Ha? Oo. Ganun, no?
4: Sino ba?
2: Pero daw, speaking of nanlilisig. Abay, kanya-kanyang panlilisig na naman ang mata ng mga ka-vibes natin.
4: Bakit?
2: Dahil nabalitaan nila na talaga namang tataas na naman ang singil sa kuryente.
4: Naku!
2: Oo, ayan po ha. Inanunsyo po ng Meralco last week lang po. Para sa mga hindi pa po nakakaalaman nun na maaari daw po o talagang magtataas po ng singil para sa buwan ng Hulyo.
4: Oy, kaya grabe naman yan.
2: Oo, kaya ka-vibes, baka magtaka ka no, na biglang pumalo na naman kung yung last billing mo pumalo na ng mataas. Mas papalo pa talaga ng palong-palo.
4: Ay, grabe naman bill. Yan. Oo. Talagang papalo din yung pagtaas talaga ng presyon naman yan.
2: Sino mo pwede natin mapalo dito?
4: Diba? Na, oo nga, diba? Parang ano ba? Ay, ano, ayoko na siya, Earth.
2: Oh, ayun na sa Earth. Di ba parang gusto na lang lahat sa sun para may solar, di ba?
4: Oh, di ba? Para may solar. Pero alam mo, kahit sinabi naman ng Meralco, Mamma Mia, di ba mga ka-vibes na walang disconnection notice or sa mga unpaid ngayong May and July billings. Pero alam mo, yung magpapakaakibat na pagtaas naman.
2: Totoo, diba? May kaakibat. Sabi nga dito ano sa balita, abay magpapatupad daw ang Meralco ng 0.34 cents per pesos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Hulyo po ito. Dahil dito, aakyat daw sa 14.82 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng isang mula sa dating 14.48 pesos per kilowatt hour na singil sa isang typical household noong Hunyo.
4: No.
2: Diyos ko po, lumalabas o katumbas nito na humigit kumulang 69 pesos ang dagdaga sa buwan ng bayarin ng mga nakakakonsumo ng 200 kilowatts per hour.
4: So ayun yun, so matutal may pagtaas na magaganap.
2: Oh my goodness gracious.
4: Akala mo okay na yung dagdag sahod mo, yung pala mapupunta pa yung iba yun doon sa pagtaas.
2: Oo, marami nga nagre-react. Gusto nyo ba, Meralco, ipaano na lang namin mula sa HR namin, ipapadiretso na lang sa inyo.
4: Diba?
2: Hindi lang kaltas, ipasend na lang talaga diretso. Oo, wala nang pupunta sa payroll namin. Sa inyo na lang diretso lahat. Diyos ko po, dahil nga sa sobrang taas talaga, ano, at yung iba talaga umaaray kasi nga sinasabi nila, grabe itong pambayad namin ng kuryente na ito. Dapat pang grocery na namin ito eh.
4: Tama, ano diba? Na gagawin natin? Pilipinas, ano na, naging AM na.
2: Diba, makapagano ka na lang talaga. Pero diba, sana naman sa mga susunod na buwan, 'di ba? Dahil bumababa rin naman na ang tao dito, ang presyo ng crudo, nagka-rollback man.
4: Oo.
2: Pero hindi naman gaano kalaki, baka naman i-update niyo na yung
4: ito,
2: metric niyo.
4: Noong unang ano, kailan nagsimula yung mga pagtaas ng bills, 'di ba?
2: Yung ibang Marso.
4: Oh, 'di ba? Tapos anong ano na ngayon?
2: Oh, anong parang,
4: ano tuloy-tuloy hanggang ano?
2: Oh, hanggang pagpasko?
4: Diba? Kaya naman pagbabalikan natin yung makakausap muna natin sa kabilang linya para panliwanagan ang mga tagapakinig natin dito.
2: Kasabay talaga ng pagtataas ano ng presyo ng bilihin at bayarin ay syempre tataas din ng presyon ng mga nagbabayad. Diyos ko po, yung mga senior natin, baka sabi nila yung pension ko dyan na napunta. Ano ba naman yan?
4: Pero nag-reply yung Meralco, sabi niya,
2: Joko
4: Mia, hinihayat nila na ano, yung mga customer daw kung may mga katanungan o concerns sa kanilang bills, consumo o meter reading na makipag-ugnayan sa official na customer service channel ng kumpanya.
2: Kasi marami nagre-reklamo din na hindi ka kayo sumasagot. Oo, di ba? Parang di ba yung sabi lang nila sumagot lang kayo kasi artista yung nagreklamo sa inyo? Yung si Kakay Mitra?
4: Di ba? Ano?
2: Ano?
4: Sino kayo sikat na artista yung papatanong natin para mamala?
2: Di ba? What if ano? What if sino ba? Sino ba pwede? Ikaw na lang, Joko Loco.
4: Tanoy natin si ano kaya?
2: Si
4: ano? Si Aris Galot.
2: Diyos ko po. Huwag kayo magalala mga kabay. times. Hindi madami na lang kung saan tayo kukuha ng susunod na pambayad natin. Pero kaisa nyo kami dyan.
4: Tama. Ay, importante. Nararamdaman natin sabay-sabay. Oo, walang may iwan. Hindi ka lang mag-good news yun. O maganda yung sinabi ko.
2: Diyos ko po talaga. Walang may iwan talaga dahil sabay-sabay natin mararamdaman yan. Kaya naman, dyan ka lang. Dahil sabay-sabay pa rin natin mararamdaman ang good vibes din.
4: Tama.
2: Dito yan sa ating programa, Good Vibes.
4: Good morning.
2: Mga kasama nyo pa rin. Ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas sa tawa. Pero ang araw ba, arriba si mama mia.
4: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin. Huwag mo lang haharutin. Joke, ala ko si my name, baby.
2: Dito lang yan sa bet na bet kasi
4: ang lupet.
2: At 92.3 FM on
4: Favorite Music Radio Cup Vibes.
2: Sa oras
4: 4:53. Perfect.
2: Parkrope.
4: Tama.
2: Really?
4: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Chismis na naman. Ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, ang bala nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipat.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong,
3: people. Perfect!
4: Perfect! Mama!
3: Really?
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Shout out sa lahat ng mga tumatakbo.
0: Nag-almusal pala. Saan ko nag-almusal dyan? Kasi dapat din yung kakalimutan yan.
6: Tama, tama.
0: Parang lasing yung boses ko.
6: The most important meal of the day.
0: Tama.
6: Diba? Oo, dapat yan ang kinakain na kapag umaga. Yan talaga.
0: Basta kumain ka, kumain, kainin mo.
6: Oo, kainin mo. Masarap
0: kasi niluto yan sa'yo, pinipare yan sa'yo.
6: Tama, tama. Diba? Kaya naman ito para mas masarap pa ang iyong umaga. Abay, simulan na natin ang pagpapamudmod ng kapalaran.
0: Pagpapamudmod?
6: Kasi kami mapamudmod na pera, kaya kapalaran na lang. Dahil ito na ang yakuhulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na, ipapamudmood na namin. Para sa Maragaba ngayon, July 13.
6: Yum.
0: Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
6: Makinig at manginig. Ito na ang Hulala Weekly Edition. Ha? Ano kaya mangyayari sa bawat kapalaran ngayong linggo na ito? Kaya naman na Aries... Aries, ngayong week ay posibleng hindi ka makaka-function. Maaring ito'y natural phenomenon. Wow, natural phenomenon. O sadyang kakampihan mo lang ang katamaran ngayon.
0: Ah, dapat kampihan?
6: Kampihan?
0: Labanan mo yan.
6: Tama, labanan. Hindi lang ang tukso, kundi ang katamaran ngayon. O Taurus, Taurus, masama man ang trato sa'yo ng taong ito, abaye, pakitaan mo. Pakitaan mo pa rin.
0: Pakitaan niya?
6: Oo, nang maganda.
0: Tapos papamudmud siya.
6: Oo, pakitaan mo pa rin ang maganda. Alang-alang sa pagpapakitaan. Katao. Abay, si Lord na ang bahalang magpakita sa kanya sa mainit na parte ng mundo. Oh.
0: Sa mainit na parte?
6: Mainit na parte. O, nagliliyab doon.
0: Yeah.
6: No? Marami nagsisigaw na, wah!
0: Grabe naman yun. Uy!
6: Nagsisisi na po ako! O, Gemini. Gemini, kakaw...
0: Sir Ernesto!

0: gawin. Tama, tama. Alay mo naman, magkaroon ng ano, diba?
1: Oo, magpagandaan na lang. At least hindi ka pa-stress.
0: Tama, diba? Tapos i-pray mo na lang na sana, Lord.
1: Oo, dalhin mo siya sa pinakamahinta natin ng mundo. Leo! Leo, excuses, excuses, excuses. Lahat ng ito ay maririnig mo sa iyong katrabaho na makailang beses. Kaya nakasalay lang sa iyo ngayong araw ang inyong pag-success.
0: Oh, diba?
1: Ikaw na lang ang bumuhat, diba? Kung wala kang mabubuhat na wala kang mapapala sa kanya.
0: Tama.
1: O Virgo, Virgo, kapag seryosong usapan, nauutal ka. Pero kapag panlalait, dire-diretso at may pagsasadula pa. Aba Virgo, grabe ka,
0: grabe
1: na.
0: Talaga ano ba, Virgo? Ano masyado ba? Na panlalait talaga. Straight ano na straight. Pero pag seryoso, so nautal kayo.
1: Bakit ba? Ano ba?
0: Bakit that's nga life ba? Sagutin mo.
1: Hindi ko alam. Pili ko natural sa amin.
0: Ano natural ba?
1: At yan ang unang kamada ng inyong mga kabalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Oh.
1: At ito kami ni DJ Dracolocqua. Ako naman si DJ Mamma Mia. At ikis mo na lang sa Vagga!
0: Sa Vagga.
1: Para lamok lang, di ba?
0: Oh.
1: Well, speaking of lamok, hanap ko mga ka-vibes. Ay, oh. Alam niyo po ba na may panibagong sakit na naman na kumakalat ngayon? Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero parang kakaiba kasi pa, chikungunya. Ano ba yun?
0: Yung ano, chikungunya.
1: Oo, chikungunya. Na,
0: dati pang ano siya, pero ano lang siguro, ngayon kasi tag-ulan na.
1: Ayan.
0: So magiging ano, mahirap. I mean, alam mo na, alam naman natin ang mga alamok ay mga nagbibreed yan sa mga ano,
1: totoo,
0: sa mga stagnant water at sa mga halaman.
1: Oo, di ba? Kaya kailangan na mag-ingat din tayo. Na, bukod din sa mag-ingat sa ulan, mag-ingat din po tayo ano sa mga lamok. Siyempre kasi may iba't ibang klaseng sakit po na dala ito. Di ba? Hindi lang yung dengue.
0: Yeah.
1: O kaya naman yung malaria. Oh. Yan, isa pa yan. Tapos ito may meron na naman na chikungunya. Di ba? Ayan, mag-ingat tayo.
0: Tamang ingat talaga. Kalinisan pa rin.
1: Tama.
0: Siyempre ngayon, tag-ulan. Siyempre may mga hindi nyo maalis doon, nagbibreed yung lamok. So kailangan nyo tanggalin nila. Ganun lang din daw ang panlaban.
1: Tama yan. Ayan mga ka-vibes ha. Mag-ingat tayo, lalo yung mga chikiting. Kung hanggat maaari, magpajama sila para hindi sila kakagatin o walang access sa kanila yung lamok. Ano sa kanila makatawan.
0: Diba? Pero kung papasok sa school or sa mga paaralay yung mga bata, mas maganda sana kung may lotion. Diba?
1: Yeah.
0: Kaya simula nung ginamit na...
1: Yung off-lotion. Uy, off-lotion! Bata pa lang ako, ginagamit ko na yan.
0: Diba?
1: Tignan mo, hindi ako nagka-dengue ever.
0: Tignan mo, yung pagkakagamit ni Mama Mia, magaling.
1: Legit talaga, hindi talaga yung nanay ko, ano talaga, religiously.
0: Diba? Kasi nga, yun nga din, sabi ko nga din sa anak na ano, lalagyan din yung
1: Kasi minsan, di ba, may mga ano din.
0: Sa school kasi, di mo alam.
1: Yung kung, mga sticker.
0: Effective ba yun?
1: Effective siya, sa bagets.
0: Seryoso ba? Ayun ang amoy ng lamok nun.
1: Oo, kasi meron siyang citronella.
0: Nakamask yung mga lamok eh.
1: Ganun ba? Ano ba naman yan?
0: Yung lamok boring. Sa kalabas lang yung ano, tiny sucking tube.
1: Boring!
0: Wait,
1: huwag kayo magmask mga lamok. Siguro, promise, ano siya, amoy poison.
0: Ayun na lang ganun amoy.
1: Ayan mga ka-vibes. Siyempre magpabalik pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning. Ang program ang
0: good morning!
1: Makakasama nyo pa rin ako ulit. Tandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaribas sa tawa. Pero ang aroma arriba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ na binabati si Ernesto Abelgas dyan sa Muntinlupa.
1: Wow, Ernesto!
0: Maganda umaga sa iyo, Ernesto. At sa mga kaibigan natin na dyan sa harap mo ngayon.
1: Oo, sa lahat ng mga kakuosa natin dyan sa Muntinlupa, Ernesto!
0: Ernesto! Tama! Kaya na mga vibes, tumuto ka lamang dito sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, ka-vibes, ang oras!
0: Oh, sa 524, perfect!
1: Parang grope?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: good vibes, good morning!
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Gog-gog-gog, tarigong people.
0: Sick friend!
2: Tropic! Mama!
0: Really?
2: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Sino ka dyan ka-vibes, di ba? Dapat ikaw yung tipo na ka-vibes na mabait sa kapwa.
0: Oo naman.
4: Oo na, nagbibigay ng upuan sa mga senior na hindi makaupo sa bus, di ba? O kaya naman na hindi nagwa 1-2-3.
0: Tama, sumasagot sa mga nagtatanong na ano, na mga, pag, yung mga sexy nagtatanong, sinasagot mo.
4: O bakit sexy nagtatanong?
0: Hindi, baka naliligaw kasi siya.
4: Bakit sexy yung nagtatanong
0: ba? Sige, alisin natin. Yung mga nagtatanong.
4: Yung mga nagtatanong
0: niya. Oh,
4: tama, linawin mo.
0: Oo, tama.
4: Ha, linawin mo.
0: Ganun pala yun.
4: Oo, dapat hindi lang mga sexy kahit sino pang naliligaw ganyan.
0: Oo, dapat.
4: Huwag mo ligawin ng husto. Abe, tulungan mo.
0: Ay, yun nga. Tutulungan mo.
4: Tutulungan
0: mo. Sa simpleng paraan na yun, di ba, magkakaroon ka ng kabit.
4: Walang yaka.
0: Ay, good morning kay Puso. Nakikinig pala yun.
4: Ano kaya nakikinig yung anak mo? Sinasabi mo
0: ganyan. Ayan, ano kay Puso? Maganda umaga.
4: Walang yan naman.
0: Mabait ka pala. Ay, nakikinig din si Paola.
4: Uy, maganda umaga sa inyo, Ate Pao Puso, at sa dalawang Junakis pa ni Sir Joko.
0: Oh, ay, hello. Maganda umaga.
4: Correct. At ito na nga mga ka-vibes para mas maganda pang umaga mo. Edi, ituloy-tuloy na natin ang pakikinig ng inyong kapalaran dahil ito na ang panghuling kamada ng kapalaran mo para sa Hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang Hulala, Puso and Gabo. Nax, Gabo kasi hindi ko nabanggit.
4: Gabo.
0: Ito, si Gabo.
4: Gabo.
0: Ito na, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, kasama din ng Pisces.
4: Tama. Ito na. Ito na, makinig at manginig. Oy, Libra, para sa weekly edition ito, mga ka-vibes. Libra, sa sobrang awa mo sa iyong katrabaho, ikaw na mismo ang maghahanap ng kumpanyang lilipatan nito.
0: What?
4: Abay, best of luck sa inyo.
0: Ayos yan na. Ikaw pa nagpasa ng resignation niya.
4: Hindi naman sa...
0: hindi naman.
4: Yung nagpasa ng resume niya sa ibang kumpanya.
0: Kala ko siya nagpasa ng resignation, tapos ito, i-re-refer mo.
4: Hindi, doon. Gawin mo yun doon sa mga kinaayawan niyo sa opisina niyo. Ganon.
0: Akala ko. Eh, diba? Doon pa na kasi bagay ka naman.
4: Pwede rin, pwede rin. O, Scorpio... Scorpio, may balak kang ipasabi o may balak kang ipapasabi na lang sa iba ang iyong nararamdaman para hindi ka mabigatan.
0: Oh.
4: Pero gagawa pa rin ng paraan ng mga tala para kayo ay magharap.
0: Ay,
4: ibig sabihin, walang takas dyan.
0: Oh.
4: O, Sagittarius. Sagittarius, hindi ka libro para malaman ng lahat ang tungkol sa'yo. Abay, piliin ang iilang tao na deserving makita ang tunay mong pagkatao.
0: Oh. Walang pala yun.
4: O, ganun yun. O, Capricorn.
0: Capricorn.
4: Capricorn, gagaan ang loob ng ibang tao dahil sa'yo. Pero
0: boy,
4: sila naman ang magiging dahilan ng pagkasira ng araw mo.
0: O, diba?
4: Abay, mamili ka na lang kung ano ang gusto mong unahin dito.
0: Oo, kasi total, para sa mga mangyayari sa'yo
4: yan. Oo. Ano lang yan? First come, first serve? Save the best for last.
0: Tama.
4: O, Aquarius.
0: Ay, Aquarius na, oh.
4: Aquarius, cellphone, gadget, o mga kapritsyo. Kailangan mo munang iwasan lahat ng mga pwedeng makadistract sa'yo kung ayaw mong mawala lahat ang pinagpaguran mo.
0: Ah, ganun pala yun.
4: Ano pinagpaguran?
0: Hindi ko alam. Ano ba, Pao?
4: Ay, ano? Ay. Oo nga, ano nga ba, Ate Pao?
0: Daming pinagpaguran yan.
4: Oo, pinagpaguran. O, Pisces! Pisces, marirealize mong hindi ka favorite. Pero huwag kang mag-alala, at least hindi ka pangit.
0: Oo, hindi ka na favorite, pero hindi ka pangit.
4: Oo, totoo.
0: O, diba?
4: Ang mahalaga, anuman ang sitwasyon na disposisyon mo sa buhay ng ibang tao, abay, good looking ka.
0: Oo, yun kasi charara? Madadala minsan, diba? At least mukha din chararat, sabi nga ni Mamma Mia, diba? Kasi mahirap yun.
4: Oo.
0: Magiging pangit na ngayong ano, tapos redundant.
4: Oo, redundant! Gusto ko yun. Oo, hindi dapat natin inuulit-ulit ang isang bagay sa buhay natin. Diba? O, ayan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran para sa Hulalalala Weekly Edition. Kaya naman ka-vibes. At tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Vagko!
0: Pahabaan sa birthday, no? Panalo ka, no? Agad. Ay, ka-vibes! Siya ka, Mamma Mia, alam nyo ba?
4: Hindi ko pa alam.
0: Na pwede kang makulong ng 10 taon. Oo, kung gusto mo. Ay, kung gusto mo.
4: Kung gusto
0: mo. Hindi, 10 taon. Kapag ka pala finotocopy mo, o sinirox mo yung...
4: Oh my goodness,
0: yung pera. Grace. Yung pera natin, ha?
4: Oo nga.
0: O kahit black and white pa yan, bawal, sabi yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nag-chat, sabi, Mama Mia, joke loko, pakisabi naman nito. Baka hindi alam ng iba. Ganun.
4: Diba yung mga play money pala, no?
0: Oh, ay hindi naman sinabi dito yung play money kasama. Sabi
4: Basta yung photocopy lang talaga. Oh. Oo nga naman.
0: Oh.
4: Kasi nga, di ba, parang lumalabas pa rin na yan po ay illegal na pagre-reproduce po ng ating mga kaperahan o banknote. Eh di ba nga, mahigpit nga po ang pamahalaan dyan kasi nga, matagal nang sinusolusyonan ng gobyerno natin yung mga peke na pera.
0: Oo, dami pa din peke. Sa tindahan nyo ba, ilan na yung na...
4: Sa amin, mga 100 pesos yung talamak na ibinibigay na peke talaga.
0: Oo, diba?
4: Oo, kaya naman mahalaga 'di ba minsan na chine-check natin na
0: maraming pamamara para ma-check mo na lihiti mo yung perang binayad sa iyo, 'di ba?
4: Tama, dapat yung serial number hindi po kulang-kulang 'yan.
0: Oo, kulang-kulang.
4: Tapos, hindi na,
0: yung serial number.
4: Serial number. Tapos pag inangat mo, dapat nakikita mo na parang may mukha ng bayani pa rin
0: na ganoon, naka-cute.
4: That's my pogi.
0: Totoo, check mo, nakaganon. No? Hindi nga, kasi nasikita naman, nakaganto. Nakasimangot naman yung ano.
4: Naka-peace sign, ganon. O kaya naman, ito pa isang pamamaraan. Kapag krinampol mo raw yung pera.
0: Tapos gagalaw mag-isa.
4: Oo, kapag gumalaw siya, o umunat siya, ng pusa.
0: Umunat na, tapos gumanon.
4: Hindi, umunat, tapos sumayaw ng dying inside.
0: Ay, buhay yung pera.
4: Hindi, kapag umunat siya mag-isa, ibig sabihin daw po no, natunay yung pera. Pero kapag walang nangyaring kahit na anong nga galaw, ibig sabihin nun, peke
0: ganun
4: po, yung hawak niyo.
0: Ganun pa na pag-umunat mag-isa.
4: Di ba?
0: Hindi, iba kasi, tunay pala yun kasi umunat mag-isa.
4: Oo,
0: ganun yan.
4: Kaya ikaw ka, Vibes, kahit anong lukot ang gawin sa'yo ng buhay, dapat gumalaw ka para matagurian ka pa rin na isang tunay na tao.
0: Oo, kasi alam mo ba, pwede kang, pag ginawa mo yan ha, yung pamimekin na yun, yung pag-photocopy, balikan natin to. Kasi
4: yan.
0: Pwede kang makulong ng 5 hanggang 10 taon.
4: Ayan. Oo.
0: Ikaw magsiserox na ba?
4: Bakit naman kasi isiserox ninyo yung pera? O
0: hindi, minsan kasi may mga siguro project o kung ano man na project sa sarili niya o may gusto siya gawin. Siguro pag gano'n, may nakikita. So, isa pa lang paglabag sa ano pala yan.
4: Oo, paglabag po talaga. Kaya nga may mga play money. Yun na lang siguro, mga ka-vibes.
0: So, protection daw kasi sa ating integridad ng tinatawag na pera natin o yung currency, di ba?
4: Oo, isa nga din yan sa dahilan kung bakit, di ba, nag-switch to polymer na texture po yung banknote ng ating bank. Bansa. Kasi para nga maiwasan yung fraud o kaya naman yung illegal na pagre-reproduce nga. Ayan,
0: ganun ha? Ganun yun. So, ayan na. Again, paalala na bawal i-photocopy.
4: Tama.
0: Oo, diba?
4: Oo, wag yung gagawin nyo pa kung ano nga yung bawal. Mali yun, ha?
0: Ayun, ang pera ko lang dito.
4: Kaya pinalalahan na namin kayo, ha?
0: Pinotocopy ng marami, no? Punong-punong.
4: Oo, tsaka diba kasi ang dami nagpo-post sa social media? Naku, kayo naman, no? Kung ano naman yung nakikita ninyo sa social media, wag nyo naman pong gagayahin din yun. Diba? At saka, common sense na lang din talaga yan, mga ka-vibes. Kaya naman na mag-ingat pa din at huwag gawin ang mali.
0: At least alam mo ngayon, di ba? Sige, kasi syempre di alam.
4: Sige, pag nag-post kayo, kayo ang itataya namin. Baka kumita pa kami ng pera kapag sinuko namin kayo.
0: Ipabuya.
4: Oo, ganitong gipit na gipit pa naman kami, ha? Di ba? Wala kaming palalagpasin na pagkakataon.
0: Tama. Kaya kung nag-aanap kayo ng host, kontakin nyo na si Mama Mia at si Joko Loco.
4: Tama yan, di ba?
0: In fairness. Pa yun.
4: Yan naman ka-vibes. Diyan ka lang at dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pang pag-ising ang programang G-G-G-G-G-G-Vibes.
0: Good morning!
4: Makakasama mo pa rin ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aurang maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes.
4: Ang oras.
0: 5:55, perfect.
4: Para-grope.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
5: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes, good

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong, takitong ikaw.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Ah, hindi kasi syempre para magising sila dahil ito na nga ang bet na bet kasi ang lupet 92.3
2: FMR Favorite Music Radio.
5: Come back! At kasama mo na ang inyong favorite pampagising ang programa ang Drive.
2: Good morning!
5: Oh yeah. At ito na rin ang inyong kuletandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maareba kasi mama mia.
2: Kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
5: At ka-vibes, ngayon po ay live tayo ano sa ating Facebook
2: page. Alay ba to? Akala ko recorded na to.
5: Ayaw mo ba?
2: Live pala.
5: Kung ano man ang gagawin natin dito, pagpasensyahan nyo na po at pasensyahan na lang talaga tayo. Dahil ngayon po ay live tayo sa ating Facebook page at YouTube channel. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila.
2: Tama.
5: At i-follow nyo na rin kami at mag-subscribe kayo para naman updating kayo sa good vibe happening.
2: Tama naman yan. Kaya naman inaantay kung magbukas yung TV.
5: Yung
2: monitor. Pero ito na mga ka-vibes ang ating puksaan sa agahan.
5: Correct.
2: Simulan na natin yan.
5: Kaya naman, ito na ang puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
2: Ang puksaan sa agahan ay hatid sa inyo ni Mama Mia at ni Joko.
5: Ay hatid sa inyo ni Joko Loco at Mama Mia.
2: Palapit na yan, okay. Pero ito na nga, ka-vibes, aming napili sa loob, humigit kumulang.
5: Tama, humigit kumulang na 10,000?
2: 10,000? At aming napili walang iba kundi si...
5: Si... Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
2: Lidia Nanglipa!
5: Magkukusa o ipapagawa?
2: Magkukusa o ipapagawa?
5: Uy, medyo okay yung tanong niya. Hindi ko rin masabing walang kwentang katanungan ito. Kasi lalo ngayon, Lunes, balik trabaho tayo, di ba? Ang tanong, magkukusa ka ba o ipapagawa? Parang si DJ Kiko
2: kanina. Bakit may pasaka, Boy?
5: Uy, bakit may pasaka, sisi ko? Mag-hi ka naman dun. Oh, sis, live na kami. Nakakagulat.
2: Kaya wala kamera.
5: Ikaw kasi papisil ka ng papisil.
2: Sige ko kaligwat.
5: Kaya ka, baka mamaya taban kami sa YouTube.
2: Ano nga, pinakita kasi yung pusod.
5: Ba't yan ang mapakit pusod? Eh, may makakabagin kasi
2: siya. Lidia ba? Lidia?
5: Oo, si Lidia Nanglipa. Kaya ikaw ba, anong pipiliin mo dito sa dalawa?
2: Siguro ipapagawa ko siguro kung ano. Pero dahil ngayon ay gusto kong magkusa ng mga gawa, siguro magkukusa.
5: Magkukusa.
2: Mamasa, magkusa.
5: Magkakusa. Okay naman. Sa tingin ko naman, natural kay DJ Joko Loco yun eh. Magkukusa.
2: Magkukusa?
5: Oo, sa akin kasi ipapagawa ko talaga sa iba. Oo, kung kaya nga nila.
2: Magkukusa ako, mangunguha.
5: Kung kaya nga nila, di ba? Di ikaw gumawa, di ba?
2: Tama.
5: Parang bakit ba?
2: Kaya mo pala eh.
5: Gusto ko na lang humiga, gano'n. Lumalabas.
2: Di ba?
5: Eto na, sige, puksain na natin
2: itong... Puksain natin si Lidia, yung tanong.
5: Lidia, hindi si Lidia, ha? Kaya naman, palakpakan na muna para kay Lidia Nanglipa.
2: Lidia Nanglipa! Ito na!
5: Oo, ito ang para sa'yo, para sa pagmumuk...

0: kahit sarili ko pahihirapan pa kung pwede ko naman iba lang ipagawa to sa iba. Yeah. Kung kaya nga nila, hindi ko kaya yan niya. I believe dapat na ipagawa yan sa iba.
1: Yo! Gusto ko na yung mas hindi ko kaya yan niya.
0: Hindi ko kaya yan niya.
1: Yo!
0: Kaya ikaw na yan niya. Kaya manjoke mo ako yan.
1: Eman na. And 1, 2, 3. Ipapagawa o magkukusa katanungan na pinadala niya ng pusa. Si Lydia ng Lipa. Kaya pala. Ayaw yung daldal ang gusto niya rektahan. So eto na, ako na ang papakawalan. Ang alin?
0: Ang alin?
1: Yo.
0: Ang wait bara. Sige, kaya
1: mo ng pansit. Mas maganda pa rin sa tao ang may kusa. Yeah. Hindi mo na kailangan pang magpakalula. Yeah. Sabi sige. Kasi sa sarili meron pagkukusa. Ano man ang mangyari, di ka mapapaluha. Yeah. Hindi mo na kailangan pang ipagawa o iutos pa ito para lang magawa. Pag nasanay ka na sa lahat na pagawa, siguradong pagbiglaan ay magngangawa. Kaya dapat na masanay, di kailangan ng alalay. Wow. Kahit na ihanay o kahit pa madamay, hindi ka mangangalay kasi nga ikay nasanay. Taas man ang kamay, nagagawa kasi sanay. Wow. Hindi nagsusumbong lagi-lagi sa inay. Wow. Kaya naman na yahay, problema ay nakawala. Yeah. Eto na, tapusin ka na wala na akong alam.
0: Oh, break it now, yo!
1: Break it now, yo!
0: Itaas ang kamay at iwagayway. Say, oh! Say, oh!
1: Say, oh! Pag sinabi ko, tang, sabihin, inumin mo. Tang!
0: Inumin nyo!
1: Tang!
0: Inumin nyo! Eto na naman, tang! Oh my goodness gracious!
1: Eto na.
0: Eto na. O sige, pagpaliwanag natin yan, ha? Bakit nga ba?
1: Pagpaliwanag na tayo.
0: O ikaw ba, bakit ha? Magkukusa ka talaga? Ha?
1: Mas maganda kasi yung meron ka sa sarili mo ng tinatawag na pagkukusa.
0: Initiative
1: kasi,
0: na.
1: Kasi pag meron kang ganun, sa lahat ng bagay pwede mong i-apply yan. Sa, sabihin natin sa kung isa kang taong, o bata ka pa, may pagkukusa ka na maglinis, magdampot ng mga kalat.
0: Uh-huh.
1: Diba? So parang magandang punto siya para sa mga nanay.
0: Wow.
1: Sa mga teacher, diba?
0: Wow.
1: At sa trabaho naman, kung meron kang pagkukusa, huwag lang bida-bida.
0: Uh-huh.
1: Meron kang pagkukusa, so makakatulong ka sa iba.
0: Tama naman.
1: Diba? At meron ka naman pagkukusa, kung isa kang politiko, ay maiisipin mo yung kalagayan na nakakarami.
0: Kala ko kaha.
1: Ha? Kaha, kaha. O pwede din, diba?
0: Diba, karamihan pala.
1: Oo. Ibig sabihin, yung pagkukusa, dapat meron kang ganyan para laman na saan ka man ilagay, saan ka man mapadpad, may pagkukusa ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Mm-hmm. Okay yun.
0: Tama naman. Bida-bida. So, soft skill yan na matuturing. Ano? Hindi lahat ng kailangan sa trabaho ay puro yung hard skill lang. Kailangan mo rin talaga yung character. Yun nga yung sinasabi nila. Pero kasi ganito yan.
1: Oh, sige, sige. Oo. Dapat ilalaban mo yan, mamamya.
0: May pagkakataon na pwede naman tayong magkusa talaga. Pero kasi alam mo yon, minsan kapag sumosobra na yung pagkukusa mo, minsan kasi naaabuso eh. Parang nangyayari, nagiging bayani ka ng lahat.
1: Parang, diba?
0: Hindi gagawin naman niya yan. Gagawa diba? Naman ni ganito yan. Kaya hayaan mo na talaga. Eh minsan kailangan take a step back, ano? Medyo humakbang ka rin papalikod.
1: Step back, tapos euro step.
0: O tama, tsaka smack that along the floor. Hindi, kasi kapag dinere-diretso mo yung pagkukusa mo, minsan, hindi na matututo rin yung iba.
1: Hindi
0: mong ipagawa mo yan sa kanila. Ito yung tinatawag natin na delegation. Wow, delegation.
1: Iba talaga.
0: Oo, delegation. Kasi paano naman magkakaroon ng pagkakataon yung iba na ma-practice o magkaroon ng experience?
1: Uh-oh.
0: Kung puro ikaw na lang ng ikaw ang gumagawa, kusa ka ng kusa. Maganda naman yon, hindi naman na pangit na trait yun, ano? Pero kasi paano naman yung iba? Paano sila matututo? Eh, paano kung nagkasakit ka? Paano kung absent ka? Sino ang gagawa niyan ngayon?
1: Diba?
0: Di lahat sila nagkagulo na kasi hindi nila alam kung anong gagawin dahil wala ka na pagpasahan na kahit isa sa kanila na kung anong dapat mong gawin. Kaya naman, minsan, kailangan mo rin talaga na ipagawa yan sa iba. Kasi para hindi lahat ay nakaasa sa iisang tao lang. At least lahat ng tao ay alam yung sistema. Yun talaga.
1: Okay, meron naman na iba na kailangan may ganito lang yung nakakaalam.
0: Uh-huh.
1: Pero tama din yung sinabi mo na dapat matutunan kasi siyempre pagka biglaan, di ba, bigla silang magngangawa. Paano? So, ganun. So hindi nila alam, hindi nila magagawa yung ano, yung trabaho dapat na eh well, kung biglaan may mga instances na instances na mga alam mo yun, biglaan na ito kailangan gawin, mag-step back yung isang tao, eh, hindi mo alam dahil oy, naku, mahirap yun.
0: Yan yung sinasabi natin eh. Parehas namang may positivo at may negativo din na effecto.
1: Para turuan mo pagka ipapagawa mo, di ba? Ay tama ba? Ipapagawa sa iyo?
0: O, ipapagawa mo sa iba. Para matuto rin sila. Hindi yung puro ikaw na lang ng ikaw. Di ba nga kapag sa bahay eh, yung mga nanay, di ba? Parang, anak, dahil total, nagdadalaga ka na, nagbo-boyfriend at nag-girlfriend na kayo, abay, matuto naman kayo maghugas ng plato.
1: Di ba?
0: Eh, paano na lang kapag namatay ako? Di ba? Gaganon yung nanay. Paano na lang? Paano na kayo? O, di ba? Asa na lang kayo nangaasa sa amin na tatay ninyo?
1: O, di ba? Dapat hindi ganon. Dapat ano ka, nagkusa ka.
0: At least,
1: kusa diba? Ka pala eh.
0: Kusa ka pala eh. Ano? Mga ano? Kusa ka dyan, ano? Shout out sa inyo. Di ba? At least alam mo kung ano ang gagawin mo. Mahirap, pero hindi kayong natataranta. Di ba? Kapag ganyang naiwanan ka.
1: Tama.
0: Yun lang naman yung akin.
1: Yun lang naman kay Mama Mia. Iba pagawa. Minsan maganda yung ipagawa. Pero minsan maganda din magkusa. Pero dapat balansin mo lang siguro.
0: Tama yan. Tama yan. Sabi nga ni Willie Lagan, kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila.
1: Sabi nga din, ang, di ba, pagka ano, maganda kang magbalanse, maganda kang gumagawa ka ng tama sa pagpapagawa at gumagawa ka ng tama sa pagkukusa. Tama. Mahal ka ni Lord.
0: Wow.
1: Dahil nasabi ko na si Lord, tapos na usapan.
0: Tapusin na natin to. Kaya naman, kayo mga vibes, anong hirit nyo dito? Ano? Mag-comment na po kayo dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Ito na palang isusearch ninyo at 92.3 FMR Manila. Ayos ko po. Hindi ko mabasa din eh. Tumatanda
1: na rin. FMR Manila.
0: FMR Manila na po ang isusearch ninyo. Kaya naman na makikomment na rin kayo dahil malay nyo mabasa natin yan. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite ng pagising ang programang
1: Good Morning!
0: Oh yeah! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: ang Lepet
0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio. Goodbye!
0: Siyempre makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si Mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Ang oras natin!
1: Oras natin 6:47 na perfect!
0: Parkrop!
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah! Wow!
2: Good vibes. Good morning.
3: Next, bagong riba na ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa pag-iisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 657. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
2: Vibes.
1: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th Phoebe Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Nigga, surely.
1: Pabulitin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gokong, gokong,
3: tarikong, perfect!
2: Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
0: Bakit naman?
2: Bakit nga ba kasi naninigas? Ano ba naman? 7:70 pa lang ng umaga, naninigas na kaagad ang katawan. Ba't naman ganyan?
0: Ay, ito na. Dahil nga, ito na yung oras natin kung saan talaga naman ginagawa natin. Ay, nagugulat din ba? Ganun yung intro na. Hindi mo alam.
2: Tama, di ba? Biglaan talaga dahil minsan, yan talaga yung nagiging dahilan ng pagtigas ng ating katawan. Di ba? Kaya naman, eto na nga, ikaw ba ka vibes para sa ating dugtungan na ano ang entry mo dito? Tumigas dahil.
0: Tumigas dahil.
2: Ikaw, DJ Joko Loco, tumigas.
0: Tumigas dahil pinasok.
2: Ha? Ang alin?
0: Yung yelo sa freezer.
2: Tama nga naman.
0: Nag-yelo siya, tumigas siya. Bakit ano ba?
2: Uy! Oo nga naman, tama, bakit, tama.
0: Si Mama Mia parang timang eh. Timang talaga.
2: Sa akin naman, wala akong ma-entry. Oo, baka iba makasabi ko. Baka kayo para safe, di ba?
0: Tumigas dahil.
2: Hindi, huwag na natin sa gudin.
0: Minsan kasi, tumitigas talaga yung ano ko.
2: Oo,
0: yung, actually, itong tea. Tuhod.
2: Ano yun?
0: Uy, ano ba yun? May pusa?
2: Ano yung parang may ano? May tuhod
0: yun? Uy, baka nandyan ha? Ay, hindi.
2: Hindi.
0: Sa'yo yun, wala sa akin.
2: Oo. Ayan,
0: ba nakakarinig ka nang hindi namin naririnig, Mama Mia?
2: Yun, sa akin, ano, tumigas talaga yung aking katawan.
0: Yung tuhod.
2: Nung may nakita ko kanina na alaga. Oo, yun na lang talaga.
0: Ganun talaga magugulat. Maninigas kapag nakakita ka, masyashock ka, di ba?
2: Totoo,
0: maninigas
2: ang katawan mo. Tapos patakbo-takbo.
0: Oo.
2: Ganun.
0: Okay na yun kasi pagulong-gulong, pangit yan pag
2: gano'n.
0: Okay na
2: yun.
0: Tama so, na.
2: Oo, ikaw baka vibes tumigas dahil si Willy Lagan. Hoy.
0: Ano? Bawal na naman yung sagot mo.
2: Tama naman. Feeling ko may point naman. Tumigas dahil syempre pinatigas nga. Parang yung yelo, di ba? O kaya yung hotdog. O, di ba? Yung si William Martel tumigas dahil sa pulikat.
0: Ayun, yun nga, pulikat. Si John Vincent Sagrado sabi, tumigas dahil
2: walang pera.
0: Uy, actually, maninigas ka din talaga. Tulala ka talaga.
2: Tama. Madidehydrate ka. Ayan. Ito, si Jeff Tads tumigas dahil bumili ng pampatigas ng
0: gel yun.
2: Ng buhok? Pipilian ko masyado ha, yung mga words ninyo. Baka makapagsabi tayo
0: tama
2: ng masasamang words.
0: Si Mitzi Garcia, Mama Mia, sabi niya, tumigas dahil sa lamig.
2: Tama naman. Ito, si Pambansang Opa Bunagan, tumigas dahil nilagay sa refrigerator.
0: Hindi yung refrigerator. Frigider.
2: Ito naman, si Wella, tumigas ang simento dahil nabasa.
0: Huh?
2: O, nabasa. Di ba binasa yung buhangin?
0: Di
2: naging semento.
0: Okay.
2: Okay, gets.
0: Gets.
2: Are you with us?
0: Yeah.
2: Tama. Are you with the Lord? Ito naman. Hawan Miguel, hindi nagagamit ang bigas. Ha?
0: O, di ba?
2: Ayan muna mga kasagutan natin. Pwede pa kayong sumagot mga ka-vibes dahil pwede pa natin mabasa yan. So, magbabalik syempre ng inyong favorite pampagising, ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
2: At makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw arriba si mama Mia.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haha. Routine, Joko Loco sa my name,
2: Bebe. Dito lang yan, sa Bet na Bet. Kasi ang Bet na 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, kabay!
2: Sa oras.
0: Oras na din, 7:20 na. Perfect!
2: Para grobe?
0: Pama!
2: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
3: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:25. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
13: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
14: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
2: Yung bata. Oy, hello sa mga batang hindi pumasok ngayong umaga na to.
3: Ay, bakit? Nakaw. Ayaw nga pala.
2: Napuyat ng weekend.
3: Oh, napuyat. Hindi lang napuyat ha. May ilang po mga klase pala ang suspended na rin po. Saan nga ba yun? Yung balita na yun. Diyos ko po, nasaan na?
2: Pero ito nga. Shout out para syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin. Ito nga, nabanggit ko kasi ngayon iba, di ba, pagka-weekend, napaganda yung ano nila. So, napupuyat. So, ngayon, hindi nakakapasok. Kaya sinashout out ko yung mga hindi nakapasok, lalo na yung mga kakilala ko. Na bata hindi pumasok, oo. Pero ito ang pinaka-abangan nyo ngayong morning nito. Araw na Lunes, ngayon, ay may bago kayong mapapakinggan Oy! Sa Error!
3: Hey, yeah! Oh my goodness gracious.
2: Bago tama pala, yan. Bagong sked. Yeah. Makakasama nyo mamaya na konti lang sa favorite vibe si Kiko Kalikot at syempre si May!
3: Si DJ May! Na para sa bagong hulmanga favorite vibe.
2: Tama.
3: Alas 8 ng umaga pa rin yan hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-vibes. Kaya naman na tumuto ka lang kung ikaw ay nabitin ano, sa 4 na oras na pagkukulitan at pagwawalang hiyaan natin dito. Pagwawalang hiyaan? Abay, huwag ka mag-alala dahil may susunod pa na hahalili ano, sa inyo.
2: Yan.
3: At sasaluhin kayo.
2: Totoo, tuloy-tuloy ang kasiya. Simula pagising mo sa umaga hanggang sa mga paggawa ka ng mga gawaing bahay, makapagluto, makakain kayo hanggang sa makarating kay Kati G, papunta sa Barrienta Time kay Jaiho at papunta naman sa aabangan nyo na kantahan Ay Divanize.
3: Tama yan. At diba? Syempre sa pinakaabangan nga, Heart Speaks Iyon. With the DJ diba? Alex.
2: Kaya naman, tutok lang, huwag ka na maglilipat pa ng istasyon, di ba? Kasi kami nang bahala sa buong araw nyo hanggang sa maging makatulog ka. Alam mo yun, kami yung kasama.
3: Correct.
2: You can listen all day, all night.
3: Oh yeah, good vibes, good times.
2: That's right.
3: Hindi ko talaga mahanap yung balita Alin. Na class suspension, pero meron talaga eh. Meron talaga. Makikita nyo naman po yan sa inyong mga LGU, mga ka-vibes.
2: Kung gusto yung maging update, dapat nakaano din kayo sa mga pages ng barangay, LGU para. O
3: barangay?
2: Kaya naman, LS, yung sabi mo ba, barangay? Hindi, sinasabi, FMR, kasi ka-vibes tayo. Lahat ng istasyon, ka-vibes tayo.
3: Tama. Kaya naman, sinashoutout natin lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin, si Danice Lorilia Juliana, si Choi, si C-Boy Libara, si Kuya Arbs Espina, at ang kanyang tumataginting na bus.
2: Tumataginting?
3: Yeah, at saka si Ate Emmy Hernandez, James Eldridge Perfecto, Wilfredo Ronco, si Arlene and Jessamay Akitanya, at meron pa dito kanina si The Vine Matela, si Fe Anito Sienes, at syempre si Randy Esplana, si sino pa ba? Si Ate Alteza Herrera Sina Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-vibes. Uy, binabati ko lang din pala ng happy, happy birthday ang aking mother dear. Happy birthday sa'yo, Mama Consuelo!
2: Ay, happy birthday! Birthday pala ni Mama Consuelo mo?
3: Oo, birthday ng mama ko. Birthday ng mama ko. Pwede rin mama ninyo. Mama ng sambayan ng Pilipino.
2: Mama Mia.
3: Mama Consuelo. Bago nagkaroon ng Mama Mia, syempre nagkaroon muna ng Mama Consuelo.
2: Yan o, diba? Happy birthday. At ang sabi nga sa amin ni Mama Mia, sinasabi ni Bida niya na nagpalitsyon daw po kayo ngayon.
3: Pwede naman.
2: Tapos daw, pinasarado niya yung street sa inyo. Walang makakadaan.
3: Naiyak pa nga ito kahapon kasi isang oras kami nagitay sa order namin. Pero okay lang, masaya siya.
2: Happy birthday! More birthdays to come. Binabati ko lang yung talagang umaga pala nakatutok mo sa atin, mga tindahan, lahat ng ano. Ito din, hindi lang yung pati clinic ha.
3: Builder
2: Medical Clinic, nakatutok sa atin. We're saying hi to all of you there. Thanks for tuning in.
3: Thank you so much.
2: Doc Gary and also to Sir Bon Bon. Thanks a lot. Yeah, thank you so much. And I'm gonna ask for your favorite song, hindi sa amin, sa iba. Hindi kami request. Kay ID, pwede sa gabi.
3: Oy, ayan na. Maraming salamat sa inyo, mga ka-vibes. At syempre kay JR. Laki yan.
2: Yeah.
3: Oo, kaya Sir Fitz at Mama Estela na patuloy pa rin nakatutok sa atin. Maraming salamat, mga ka-vibes. Bukas ulit. Kung nabiting kayo ngayon Lunes, may Martes pa. Tama. Kaya naman tutok lang sa inyong favorite pampagising programang Good Vibes.
2: Good morning!
3: Makakasama nyo pa rin hanggang bukas at nakasama ninyo sa 4 oras ngayong araw na ito ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mama mia.
2: At nakalimutan ko pala batiin si Nikki. Happy birthday kay Nikki. Nikki, happy birthday to you. Nikki Chan and also to Bal. At mayroon akong greetings. Eto, nasakyan ko kasi na ano pala, hindi ko na makalimutan. Buti na lang, nasakyan ko siyang si Inter Driver. Si Jerome De Guzman.
3: Jerome De Guzman.
2: Maganda umaga sa iyo dyan sa Cavite. And maraming salamat kasi nakikinig sila. At mukhang mapupunta pa pati sa bahay nila. Yung pakikinig niya sa sasakyan niya papunta sa bahay nila.
3: It's so, giving Jerome, promotion. Good morning
2: salamat,
3: sa iyo, Jerome
2: De Guzman. Maganda umaga. Salamat sa pagtutok.
3: Koreka. At bukas ulit sa inyong bed na bed kasi ang lupa. Ang 92.3 FM on
2: Favorite Music Radio. Come
3: on. Sa oras.
2: Oras natin. 7:49. Perfect.
3: Ah, grabe.
2: Mama.
3: Really?
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
5: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.

0: Sahod niya na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nanawagan ng ilang senador na patuloy na ipagtanggol ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagpasura sa 9-line claim ng China sa West Philippine Sea. Ayon kina Senators Risa Ontivero, Pam Aquino at Francis Pangilinan, mahalagang panindigan ng bansa ang arbitral ruling upang mapangalaga ang soberenya, mga karapatan at pambansang interes ng Pilipinas. Binigyang diin ni Ontiveros na dapat tutulan ang anumang maling pagpapahayag tulad ng mga ulat na mailang Chinese academics na nag-aangking bahagi ng China ang Batanes na anya isang halimbawa ng patuloy na disinformation tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Hinikaya din ng mga senador ang pagsuporta sa mga mangingisda at mga komunidad sa Kalayaan Island Group na patuloy na nakakaranas ng mga hamon sa West Philippine Sea. Noong July 12, 2016, idineklara ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang malawak na 9-line claim ng China sa South China Sea, kabilang ang mga lugar na sakop naman ng West Philippine Sea.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Navotas Fish Port Complex noong Sabado upang inspeksyonin ang rehabilitasyon na pasilidad at bigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas ng infrastruktura sa sektor ng pangingisda. Kasama si Agriculture Secretary Francisco Chula Orel Jr., inikot ng Pangulo ang fish port na isa sa mga pangunahing sentro ng kalakalan ng isda na nagsusupply sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang maisakatuparan ang modernisasyon ng mga fish port upang maging mas ligtas at mas efficient ang mga operasyon, mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda, negosyante at iba pang umaasa sa industriya ng pangingisda, habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad na isda at iba pang pagkaing dagat para sa mga Pilipino.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, inaasahang iharap ng House Prosecution ngayong Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang ikalawang saksi sa pagpapatuloy ng ikalawang linggo na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Judge Panfilo Lacson, natapos na mas maaga ang pagdinig nung nakaraang linggo dahil wala pa sa Senado ang susunod na saksi. Dahil dito, iminungkahin niya na manatiling nakaantabay sa Senado ang mga nakatakdang saksi na magkabilang panig upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa mga susunod na pagdinig. Binigyang diin ni Lacson na layunin ng hakbang na mapabilis ang paglilitis sa pamamagitan ng mas efficient na paggamit ng oras na hindi sinasakripisyo ang maayos na paglalahad ng ebidensya ng karapatan ng Vice Presidente sa mabilis na paglilitis. Aniya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng pagdinig, maaaring umabot pa ito hanggang sa Kapaskuhan.
3: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Uutang ka na naman? Ang lupet!
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Bananana Crew.
10: Kuya Crew.
6: Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
11: Yup.
6: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
12: Grabe na to.
10: Tahan.
6: I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip
5: ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mo.